0: Hello silmo ingsetwa kuranzeya kama pfukeni mahungu ya mishonya mukhe la xtichina tihloko mhaka hileti association provinciale de dadori de sangi nga khlangano wa vanhu lavanga nihlabya mbilu ya kuvuna vabadi lava vela ku khata lomu zwipitali uve ukuhlongola avanhu vambiri vanga lumba tlawa lowu na valumbetwa akuve vaxavisa akhata achikwata cha provincia ya nyumbani lexi yaku ka majogos escolares xisalisa nyamukha aka n'wamangulu wa provincia ya inyambani majogos escolares wona masangula manziku ngin'we leti umwengise hi to tihloko ta mahungu ta kunawu ka mixo ya nyamukha la xitichini amahungu lama ambiwa hi mina n'winyi wa gezi mugizi wako Avelino Antonio akausa selga mchini kuna Bernardo Salomão hi mixuvela wengiseti leginene Mahungu ya mishonya mukhe la xitichini 28 ka agosto lembe 2026 Associação Provincial de Dadores de Sangue kunga khlangano wa vanhu lavanga nihlabya mbilu ya ku nyika khata vabadi lava jiyeleke lomu swipitali na vavilela khata hi wona lowu u hlunguleleku vanhu vambirhi va nga lumba akhlangano lowu hi ku ve vanhu lava va lumbetwa akuve va ye hi ku xavisa a khata na leswi swi betelwa hi nawu hambi hi ximunhu xa hina hungu leki gi tivisile hi Dora Loforte a nga murhangeli wa nhlangano lowu loko a vulavula laha radio Mosambique a wazina loyi ka longoloko wa dokadokisano hi lerimi la Chichopi Dora Loforte a kanile mhaka leyi na halakanyisile ku a vanhu va fanela ku nghena ka association leyi vanhu lava lihlabya mbilu ku nga lava va nga ni vuviyaku ka tinhlondo ta byi a mhaka leyo a hinene yi ginyetisile na hlamuseleke ku a vanhu lava hi vona va nga karhi va koxa tixapawu ta ku ringana ma 2000 kutani 2500 hi ku xavisa khata wa byi
1: hina laha hi wa hina vadadori voluntari majakama lowu va nga va la ku tlhelela ndzhaku va timaha vadadori repositori hi swi tiva leswaku a hi va ya va repori ku repori mahala para salvar vida vo repori porke vo xavisa hi na mahari la sangu va ngu disangi cukani lava loko a ta loyi o xavisa khata
2: va nga va xi teka mali mo
1: dojimile entawu nesi sentido va kona ja hi nga va susa laha ka gurupu ja a va ha pertenseri vadadori ne ku va repositori va ti munhu a la ku famba 3 vezes anti de 3 meses será que é normal wena u swi tivaka ku a khata u mina ku la ku de 3 in 3 meses para produzir o sangue suficiente u ya wa timaha ku ndzi a xavisa khata a mandziku wa tlhela i khata munhu nga na wena wo xavisa kunharhu aka 3 meses wena wa kuskebzeriki hi n'hweti ni n'hweti wena wo susa khata
0: magezu ya Dora Loforte a nga murhangeli wa association provincial de dadores de sangue vanhu lava lihlabya mbilu va vhunaku vabadi lava jiyeleke lomu swipitali na va vilela a khata yena a ve a siya magezu lawa a ku fambeni ka kulungelo wa mandziku ngin'we ka siku ga lava va nyika ku khata vanghana kutani dia do dador de sangue a chin'wana chikarato chiita hi ka koponi ya u phakeli ga magezi leyi yi khalaku hi vanhu vonawu va moya wa ku biha va yivaku magezi na va tlhelisela ndzhaku a makungu ya koponi leyi eteliwa hungu na yinakulori Horacio Romão
3: a koponi ya magezi lomu inyambani hi yona yi nga va hi tsumbula a vanhu lava va yivaku a gezi a ka madistrito yo tsalangana ku vulavuliwa hi ku ringana ka 1050 wa timhaka ta ku yelana ni wivi ka gezi ti nga va ti tsumbuliwa hi koponi ya u phakeli ka gezi lomu inyambani a doropa ka inyambani ni distrito ya le murombeni hi kona ku vonaka ku nguvhu wa xikarhato lexaku a vanhu va yiva a gezi a hunguleki tivisile ka mitirho ya radio Mosambiki hi murhangeli wa koponi ya u phakeli ka gezi lomu inyambani tiokilisi huwu hi yena loyi a nga va a vula leswaku hikwalaha ka ku yiviwa gezi ya koponi ya ede ya miyuluzile ku hundza ka 14 wa magidi wa magidigidi wa mametikali a murhangeli wa ede ya milomu inyambani wa sola mhaka leya ku vanhu va yiva gezi na a vula leswaku ku ta va ku tshingisiwa xisecha kasi ku tshinya a moya lowu biha huwu ale a wu yivi ka gezi tlherisela ndzhaku wa makungu ya ku angelata gezi hambu leswi ni ku nyika ntamu wa gezi legiyaku ka miti ya ku tsalangana
4: a tshumelelanisana ka nthumo wa vatho wa ku hangalasa magezi porque kada veji vatho va ya ku va chava magezi va mahata ku titambu tiwa ni michini yo tshe yi thumisaku yi ve yi thuma ku pinda mpimo wa va nga pimanisa wona ja titambotiwa ni michini sijituma kuma tumelo sikorera rishwa ku kuma sikwa kukoma sigohekela so situmelana sana ntao kuveni ku hishanisa vale vakungadiwa chiemela gezi munkama uwo wawo porque sichigoheka sende situmelana sana yalungisa ngona ja hi uya takambe simama nendima ja tamanika tichishupa ngutu iona mhaka iwa ya ku makiliente mawe matumisa magezi ngunzira yaku isingayona
2: magezi ngolotomera kudoro
4: si kuma chitumisa ngunzira yaku isingayona unamaona nkama ole dikuphumelela mazuma manje phume ngona vale votovela ku tumisa magezi ngunzira yaku ingayona vamahata ku titambo ja tithuma kupinda mpimu tingavekela wona
3: tyokilisi hu mrangeli wa kuponi ya upakelega gesi lumu inyambana
0: akata mhlekano ya kutisa miri achikwata cha provincia inyambani lechichiyako kama jogos escolares chisalisa nyamuka akangomangulu wa provincia ya inyambani Francisco Pagula aku wakusalisa kachikwata lechi utamhekani gambo zvikadrama 15 horas de 30 minutos ka ofisi ya ngomangulu wa provincia a provincia inyambani iya kama palisana lawa ni makungu ya kuhumelela kasi kuchukwatisa unda uga ukumi leyi nga veyi gumesa kona ka mapalisana ya 2024 mamahikileka ka provincia ya Nampula ku kholiwa leswaku kota ku inyambani hi yana amukela kulembeleki ina ni matimba makunu ya kumaha zva uchukwana chikwata cha provincia ya inyambani chikumeka lomudropeni ga inyambani kuhunza tihweti timbiri nyamuka kuya salisa dzena na chiboheli makunu azvipani chikuma zveleletelo zva mfumo akuya kombikisa kwatsa provincia ya inyambani lomudropeni ga inyambani se kuchikele zvikwata zva manwani maprovincia ulaula hitete manika Maputo cidade, Maputo província, Gaza, hambe na Sofala, nyamuka kurinzelwa kuchikela ma província ya Inyambani, ama província Cabo Delgado, Nampula, Niassa, Jimwe na Zambésia. Amikakano ya majogos escolares, sangula manziku mulongiso, akuwa kuvula mapalisa na lauta maheka akalivala ya machichi. Le amurangili wa Doropa Isu Francisco ange Rio Jata Tajokli kuwe akuhu. Lo utangarangelo ya murangili wa Tiuga Mosambiki Daniel Chapu ufamba hitingela leti nene. Nakona, iramba vokle vahanywa machichi vata akuvi vava bukela akulu wa hombi kama timu ya Doropa kama chichi. Itafala mahungwenye mukle na hivitana na kulori Sandra Masango ata ulaula mbuzu watimbila loo makunu usangu lile kutolu akachi Doropa na chakisiku tsinza kati distritu ya Zavala.
5: Akunene na kulori kuone kile awazina loo hile distritu ya Zavala lumu nyembani amitiru ya kulungisela amishakanu ya timbila itibuwa kukota msao amitiru le ingatua yone kale kati Doropa na chakisi awazina loo kuone kile anishakanu ngachulua kota residencia artistika murangeli wa mitiru ya tantumbunuku hambini rulelu lumu nyembani Samuel Jun nilwei angativisa lezwako mitiru lei ilavetela tindilele takuwa kungarivalewe antumbunuku wa timbila
6: Dia Vincent hiketa msahu wadide mpidia wada 2026 inovidadi ya kona nku kamada mbia ya ya kale hichi maha msahu ngulitiku dumuedu jadi mpidia maha msahu ngumasiku mararo ditsiku doku pele hiketa ngu residence artistika ka center of the interpretation ya timbila eko kalu heno mananisa vati vachai ni vasingi vatimbila para ko hikota kubula muguma hangela ya timbila para ko hibula kutaku inga mahisa kuchana para ki timbila tiwa tisifu porque chituona ava vachaya ko ava maha ku timbila kukuve idiva va madala então kula ko hitidzo kad inga mahisa kuchana para ki tisifu então timbiani heno bula nguko inga mahisa kuchana ku aba vatako vachayako ni vasinya kutimbila vanga maisa kuchana para vakota kuhanya nguti batikota kukuma por isso ina kupatana ni sikola sa hombe sino taista igundisa kuhinga maisa kuchana para ku tisufu timbila mashikambi hinga maisa kuchana para ku vatimbilero vakota kuhanya kombazi yati batikota kukuma ina kama ni vartista vakutangu Italia ni vakutangu Holland vata kukula kutatidziva ku tisinyiswe kuchana timbila timahiswe kuchana ni kutigonda paroki a partir de dembe ditako vana ve vata ja vata participar de formativa para kuva embelela vahi kombisa ti vasingisa kutona masingela yawo kama tiku yawo nana tukambe a partir ya nchimo wa junho ya bidembe ditako vatimbila vanatsula vaya participar ka festival yonga ai Holanda e depois ni vana vanata jango agosto porque emsaho mahongo agosto vanata tsendo para bata patana nenato e ngunchimo wa setembro ava vatimbila vatsene nyambani o Mozambique vanatsula va participa
5: Silvia Nochintini nga murangeli wa muthlangano tiva ku kota cross beat inga wona okalonga lombe mfumo lowu ni wona u seketelaku a mitlangu leyi hi leyi a vulaku leswaku bya laveka ka siku sima makunyekiwa a lisima a timbila hikolaka ku yi tekiwa ya handle ka matiko
0: basi mwingiseti a mahungu ya mixwenya mutlela xitichini manyimala malunghiselo ka utsala ni hungile thimina n'winyi wa gezi mugizi wako Avelino Antônio, Bernardo Salomão, Avecal Sacel Gamchin, Guiche.
7: Muzile Mahungu ya Inyambane.

Ikatumengese 13 horas e 55 minutos, Xingulosa, Gamungiswa Rádio Moçambique, Gaikati Hegin. E maneca quando o PM tomou colimia que tonga, Gassemusal Tsula Mohono, Lizu, Kilunha 28, Ganki Manhã Gosto Maga, em 2026. O cara tomengese me tomou colimia e Yongola Kalikatinha dizia 15 horas e 54 minutos. Ao Ikati, Kulisina Kanga Yolovet, se maneca quando Raninha Gutsiulanga, Nevatumigil 4 colimia e Tsupi. Como é que ele ia quando a gente catana com 14 horas na mana mahongo? Aya manata kutinza maputwini kulandreya etamana padukana kakona basi nya ayakula panata kutamana kuhikatinga tzikinzi ya warishindrani kama hunku ya ingambani karatu inamaneka ndrani ya wambani isinya zinzimu nari idzu edzi zina izekako kala kikati nya zikinzi ya warish ina simamako muninga mahungu kulimia kitonga stivisi nga uzalangani interativu longolo kuyo nye watu wapia kizi 54 minuti kikatina manika kwa hina kupauga kisiko mungi sina manika kusina kumba mitumu kukitonga kasi tigula muhunu nranya mitumu manika kwa manzoni kwa ngu izaura antonyo kukaratu na kitu satsa unyasadi wengi singa wadi waga mitumu ya radio Msambiki.

Karatu gasi manikide ko hina ko pa litulinga ko nengizisi la mu imbi bilumanglaz na takuye ulavani tisunga ndani gasi ni ko zamani kaya na kusimama ina zama gasi ku inga wuya umnyambani nyambani tazeka litu ni kisumbulwa kamu ya ndani kipandi yake nyambani kaya kuya darua kai na takuye gente darua

Sheila, cara, tu mingisi tembisi de wiki tu nata mninga longolo ku interactive, ku karalingro mbagurula, imuninga longolo ku ingisi ngawadi.

0: Kutanga chosh katana zase zora jini, zase te minutu je, hinama na mabulo, akwele na disi kudama nguwana. Mangwana disi kudama ngeleva anlo haamu wa Musambiki, hambine hanze kadi tiko datu da Musambiki. Disi kudaho mbe mangwana. Tidinga ngutuwa hidongu sede mabulo ya wakasuko niku hiziwata kuti, pola mkatitu cha hanti makataku ngele ka anlo hakababa duwa lako. Wengi su unoene kadisi kuduwa damuno, mabulo ya wahingawa ishima tibitisa, kota hingawa ishuomba, kadisi kuda hanya anlova. Mabuluma mwewe ya wa madingana kukui niko mewa machipuala mwa tinzewe ni kabatu. Hima tibirisida katisi kudahanya nlova nguwa zina. Di swide.
1: Mahungu ni timaka sishushwa habanza. Mahungu ni timaka sishushwa habanza ngumadota ni masungulukati. Mahungu ni timaka sishushwa habanza.
0: Anunguti pango. Hawa chitichini hivara mbide vitumela. Hawa bonga kakumbengutu unkuwa waditide hawa chitichini kuhini kuhita bula navo. Nguti hiwa bangu disangi kwa ushipala provinciali yenyambani akuta kumbikisa timakata udaho. Ya muke de mfumba yuwa watu. Hina waishi bula na yompela. Tataku shtodio Mauricio di Swede.
2: Di Swede.
0: Wocha nikuuka.
2: Okay dia.
0: Matibilelo.
2: Ah, hizibilelo kwa dia hantia.
0: Nako na kambi nani hane Dora Luforti kuningeli wanloha. Kule kakakuba dini ngeli wanloha ngumbene kupresentu wako na intangeli wapa ningeli wanloha. Amuwa nyambane kota kuna ni asosiasao. Dora Luforti mitsikari.
3: Mitsikari.
0: Wocha nukupa.
3: Ne ugida hante au.
0: Mwendo wapu ateka nloha. Kakupateke. Na. Mubotide hana Dora takumudi kupinda mwaka diza na ikuseng. Kunguwa mahunguleka mpola muka kudinga na mastenda wawona. Yo asti hiti karata kukuini kwa vasi simama kumini kwa vengetela vadaduru vawa vwe tumelela sana. Ungusi isi karatu sakona?
3: Asu karatu zingingi. Ya kuwa akusungula loku munu ajeli wa achumu akuwena loku mahalichi. Aka chachazili wawena ukumako. Wakumaku achipitale au hakele makinini wa mimiri zina inani. Entao amunu ya nafama na heni tsemba. Maishuku mweka ku akava tirilava vaso wa wangena kuzizu. Ava zipasi kwazi aku dadore. Luku aku asusakari tango. Aku lecho lecho hepara hini hepara banku disangi. Nawe para banku disangi. Hepara hini hepara ukuma ku ave ni kutenderiwa. Hiku hakisa. O aheni maprivilege wanyana yuka langa fuli bisha luka hii ushpitali. Ama kinini luku mahikona anyikwa. Ishala waka wanga ziperseberi. O waka wanga zilavu kuziperseberi. Waka alezu famba nyikala banku disangi. Famba nyikala banku disangi. Aheba banku disangi wafena kuwa hinyika mimiri. O kuwa wana ambaju kuzuna nganazo. Hakuwa ambaju gani. Hei parseru diretu da Saudi. Intangkwala luka kuu. Luku munhulu yana anga wana chipepele cha chinga kartaun di dador anga shi persebere a wala ku hinga rendzela ku tsongola devia tsutsuma ya banko de sangi ya ku eh kasi a zwipepele lezwi mu vanyika ku lava hizwi mahisa ku yini para ku vanga poelekani vona hi chaka vona teku anadha lezwi ku ku loko a chikela mu mutendera ku hakisa loko kalkar ku iza maji rapido entao para motivare ku munhulu ya aku eh hakunena chipetele ndza hlayisa wa khwatsa ndza simama ku nyikela khata. Maji loko anga simama anga hukumi ku hlayisa wa khwatsi amunhu a tlhelela ndzhaku a ya tshama repository
0: xa repository
3: xa ku ma repository a swi tsakisi ho zwi ma hekwepa a mina ndzi le ku bya fana hambi loko ndzi famba ndzi nga famba hi maxaka ya mina ndzi wandza nyika vanhu basi va tlhela va nga ndzi hlayisi khwatsi entao i le chimu ya ku ku a vanhu va tlhelela ndzhaku.
0: Ngutona ana shamula tate ku shtodo mhaka yo ya ma attendment ka vadda doro kungati ati hiti nga ti posa tona Dora Luforti komu president akene loko ucha kombekisa chi papana cha kuva udi dadori uchidwala ngomembe madwale wo maneka uchinga basikana wo vakurumeta wo vashamukisela
4: na katata nkombe hena vala kudziva kha wena ne ka mami Dora Kenya mbani ku mhaka ya kuningela no hangu ya ivuna ko kwa ihulusha utume kambi ka no kota vathu va ningela kumno hawo kota va dadura mhaka ya kuningela no ha iwi sili chivhunu cho kari ka utume wani
5: atukwa to ya vuyisa ku wa wana ucho dzumba akwe ku michimaira haru heta ku gweta uchi aningela uchita dzumba zha upindisa mkama ule. Ei, utimana nga uolwa ala usha kuna mtamu kusa. Utolebede kuyo tsembimu, urono varo mno hawawe. cha ibenefits yako ya tunu hatizwatito yavuna vhathu wavuna vhathu no hawo hiningelako
4: mamedora
3: nanzula leswaku de facto ama benefits hinga nawo hina kota vadatori manyingi primero nzativa xitadu ya mina ako nsine mabadzo manzi telako ni ku njanzi nawo loko mahavangamela va zwi kota ku ndzi byela seno nyambani leswi zwa maheka va ndzi kota ku ndzi byela ku ano a khata wa wana viage leyi u na ni mabadzanyana yo karhi hikwalaku ma nga se tumbunuka khwatsima xima laha ndleleni i ta n'wi nyimanyana masikwana lawa u maha tratamento leyi ileswa advantage ndza swi ta ku ziwala ku badzwa hi mabadzi ya karhi maxi va kotile ku va ma tsemarisa a kama na wahi kona a kama loyi ndzaku ndza maha analyse labora ku kahle ni ta susa khadi va swi kota ku ndzi bya a cawumbirhi ndzi tshama ndzi swi tiva leswaku the treasure meses xini ndzi xi tivaku xa vutomi bya mina a ku ndzi na ni malaria ndzi na ni maifesao qualquer leyi ndzi vangamelaka lomu ka khati ya mina ndzi ni ku khwati ya asikira ya mina ya engetela va swi kota ku ndzi byela kasi a ka mina wa hi kona ndzi reduzira va ndzi byela swilo swa ku ndzi nga gi o ndzi hungula magela kasi ndzi ta kuma ku miri wa mina o na khata wa mina wu tshama wuhi wunene leyi advantage ya hobe ku ndzi tshama ndzi tiva leswaku ndzi bon o a ndzi bon se no ka hina bya maheka ni ku byi tiva leswaku aka khata wa mina lowu ndzi nga nkela wa wunene ndzi kotile ku hangisa vanhu a ndzi le ku tiva ku hi mani ndzi nga mu nyika maji ndzi tsaka hi ku byi tiva leswaku ndzi hangisile vanhu loko ku hi byi vanana ndza swa ku pelimeli xisinku wa zona laha ka xipakana xa mina osage swivanana leswi swi kumile vutomi gisa gi va kalamukile ka mabazi lawa ma nga hi nawu leyi vantage ya hombe ngopfu ndzi nga na yona
0: kutona hi vilexi twa matwiya hane dora lufort ni tate riki kumbe va ku va xi kombekisa tikecho hawa tate nginguto ti na nhlamulo wangu tate kuxo tate kuxo u ti baletele tikecho tiwa ti nga wombo hawa ma wa atendimento ka vadodoro va khona u xi tsula u di nambe madwala u di dadoro xi nga zi u kombekisa xipasana xexo kho u dadoro a u ti lavele xikoxikani xo kota to muto u xindinda nga xambula mpela swikaririsiwa endani kwa nkama hina va xitula tikunga ka tikweni ku va nseti va rinivona va yi bula
2: a ni bongile ni tipfile swa siti nga vabwapa hawa taho timan'wanyana ni fanelaka ku ti hlamula a to ti hi ti dzivaka ni ti nga balwa ngomu ka maphepha nguti to dadori sangi a nani vantage a yiyo nempo de efola bixa loko a xibwaka xipiritani a xilwala agora a tia baka é mana into o anfolisa com bicha é o problema já into le canele com cane cati maheke com beca tá maheka hein a ti hiti zeva quatro da dor de sangue tem vantagem na situação relacionado com bicha não pode formar bicha quando está doente e os seus familiares filhos do primeiro grau e não há tu há o banco de sangue que a gente precisa nele já em ambas a lá vai mana com uma dificuldade lá que há tanto banco de sangue enquanto há pouco muita humelel a tia boa que a o caro a tia não anida dor de sangue lá que há tanto um gelato a tia a o hatizvato o da dor de sangue mas o conco can camu rio kawon a o walwala o tango minengi a o na mas o coni o anga hotel a halekam bed hela ku khatang ku mahatshane ku khatang ku wona ule angotela go ne ku tsibela khatikoti wa wona ve guita ja ve yela da dore para ve mu explicara to e manyana ka ku dotho hati dziva to una ni prioridade mas e manyana to wanga di ho ti hiti thuma mas atite mahaka ka ngoti to vamwane va kulega kha vatikoti ku xiplikara dadori dificuldade ya vakunayo por exemplo a chibwaka konga banco de socorro banco de socorro kuni va va ku mais grave ku pinda dadoro então ativa va mahisa ku tona para va chi muxiplikara kha va muxiplikari tito eti dziva toti tite maheka konda ni mole nguti hita kona ehe mahlamulelo a kona kha va thumisi matswi yaleyo eti persevera to ni wa respetaro va mamani matswi va ma thumisaku matswi ya leya o mama ha konkudadori e nomboka e dizishtira
6: bawona tata kushona akuzvamo kuti uvaka kunguwa vata kumatidzira kuti akuvava vatendera kumari vadadori nguti tumanga kukasoni kuti tingapindiswa timhaka zvingaona zva idi kupinda mwakadizana davadadori vohunguka vana vakala vakakone kuve vadi zero basi kunosala dora basi
2: umwe ninkama atiti maheka ako eke association ya vadadori yahanzi ka sibejela kainga sibejela vadini mareuni yangu vadadori vane mareuni yangu vona kavane mareuni yao ninato vegwita vehitsuke tisela madifikuldadi ya vanga mamana umwe ninkama takarata titove mahanku kombekisa to awanga mahato imanyane wokara wawona maje athu inkamu vahegelako halondisela kumahama palestra para hisensibilizara vakulega to vadadori vanoha chibejela ivathova ikuva ivathumisanani nathu vani importance yangutu inku vasingaho vona khakuna mpope unoya bwaka uchitulela uchihumano hausihume nkanthu nada nguvona vaku importanti nguvona vafanela kuku lehi ninga noha para hikota kuthuma valwati va vanga bashara valava kunoha awona agora ponto yemwanyani nipfiriti to vona tsheya chaichai athumuwa kaditi kudato dai nyambani khakuna dadori u atakwa chita bashara egwita elava noha ehuma saningwa nidikunohema wahima midora konha anavomba to kalveje dia hinga nibobo atako hinga nombe hinga ditsura agora yimwani ponto nguyiyo vadadori vapumbeka nkuva mwani vamaneka vachilwala kha vagelwi to valwala nguchani timhaka ta malwati nompodi tigelwa kwalikeri into awuyi kwene alwalaku ngene adanwaku eyagelwa to awe nompodi uchidhowara inku unani problema a majibe majise tigwita tifanelene dadori ku nkamwa khukha kongo hale ava vanga chidhowara ninene vambutisato awe kasi khudhowari nguchani wawona egwita ene ati anoti mana evagela inku ati angagelwa tsesibejela khati fanekele kuva chidividira nivona
6: jangu ya madwale afrequent maonaka kumonya bantaku mema hata kuwene kubadza doro yezunguka ava mwapoko lako kutala uya madwala
2: bona kutala kutala malwali ya hepatiti hepatiti ngo malwati ya leya vakukhona amunyambana vakhona chisafara wana yo into elwala ngo malwali ya hepatiti egwita edzumba ni nombo ni maso o amarelo nawe bem febre amarela ta hambana ni febre amarela maji amuka manza muko mahanyana amarelo ni muka nombo kaka kumahanyana nombo amarelo entao vamwana vacha aninyongwa wawona maji intu adigedo to ekukukhela ka munhu kuna mbado warano nguwa une problema ya ipatiti wawona kha hingathu vasibejela hifanela kukuya womba kasosiasanu ya vadadori to manyani nompode dhowara ngumhakato inku atiti maheka kutshe sibejela segredu ya chibejela yelana ni mthumi wa chibejela niwu alwalako ngene hingelako to nompode uchidhowara ngumhaka problema yo niyo entao a partir dakele dia ali ene waleka kudhowara no eto khati faltare ta situação de mau atendimento inko mau atendimento anitini tivonisa kutona mau atendimento nichita nididi tokare wawona basha nisiti konsigire tini tela kutona anikhani tsaka nguti ndingatenderiswa tona wawona kha problema yihi yi pasaraku kaditiko yin'wani mime mirende kha yingaho sibejela wawona entao dadori uwa akuna ni direti yo asifoli bisha ani direti yo asixavi mirende uchongaza uchintendera asafola bixa ugwita usimani rende para uchininga nkutalivexi kha u ngaho sibejela Nku aya ikuma direto yako yo asifoli bisha. E gwita asishavin rende. E gwita asiwumani rende. Umwani nkama nku kaunga aho. Wawono. Katina mbanza kisa daduru. Wawono. Kutini tuko otisa kutono. Kani kani. Kava ni kakuna vava lamba kukuwa ninga mirende nkulu kubachiwona chipasea na chile nku. Vona vawomba tia vati pisa kutona vona. Wawono. Ani komu funcionari wa sibejele. Kanina kwe maha wanchikani, vo hemba tiva bobotako, ngutia vapasara kuvona ikuwa daduri. Vawomba tia ikuvona vapasara kuto. Wawona.
6: Kutu na natula, natumala kula tewa droba nga chajai. Tatari riki kumbe, utipu nite anga shamula tate tseno, hake ne ngulitu uru kule wako ni kuruwa, tumekili wa udao. Wecha musela wa duwa alita kuwa au kuna mbenga duchi kake uchi ningelalo haka mungu yawa ni chile wa shigeli. Ateo Gaza ko amwema distritu kawa neka maka iwa umu ndo yome naka ateo shayshay basi.
4: Kaja biji, hikumbela kuwa guleta nga nadi itu utumela uweka chi utiso.
6: Nishu utisa tatri kumbe taku ateo Gaza mungu sipu disu utiso kumbe kwa tishamulutu yanga wa chiti ningela hawa tatri kushitodu. Muti wanisa kuchani sayo chaichaya ngutungutumua sikani kisoni.
5: Ningututi ninga womba tatabili. Kwa hambane, nyambani provinsa ya mwani, watumi wako namba mwani. Gaze provinsa ya mwani, watumi wako namba mwani. Niko watumi, hinga voze. Uchua manana ni watumevo. Weku mehele chofu, nga kwa watumi voze. So, kufanya ndi sanzeba kukwanda kuchosi na imo yoto setisini ni kwa hinga dituri. Waimana yohanyo. Chani uwa watumi nga vose wakuni matumele yoyo basi kutikuote kutuma kwa teni batu. Chani ya kui kuma provinsi. Atiba kukawa kato wanavona. Ichugu. Ani nkama ni mejimu ningadika konsedu fiskali. Njichiti hanya timakato karata ngutu. Nji karatisa ngutu njia. Nia zumba banku tisangi ni wana tiba tumisa kutu wana tisinza kisi. Njichiti kwa takuwa angula. Tu minga mahiseni tia, minga hetovelele wa dodoni, minga mahiseni tia, juu aku, yukuku, mamandatu pela maguma, tukukuja hosa le hidi chani, hidi wako sitleri, zumba mkuli, chua wanetela. Badila wanana, badila wawa kuwa dodoni. Mwanyani wa dodoni mechimu, waji zama kurekala mara, waji, ati mwani suwa kutuana kunku, no, gadisuri. Ati kunku ni mana u, eni balela meseja, haka telefona ya kwani mkwa kwenye wataje, Hela hembe mabulasha kenini matia uma womba kukuni nguwa wawa kuwa daduri mishu. Wawa kuwa wawa kuwa daduri. Awabu ya ningela nkwe ya funadisha kadinga ningela vama repose sangu. Nye matika wama manu kukukuna chilu. Matumele mamwani. Changu ditsure ya kumbele titu viza makuchincha. Ukalule henga wana uwe udishileshara. Kukalule ngu wana uhanyisa kubatu. Nguji katu chokata.
6: Kutona tata kumbi kachua chikati na watu watu kwa tatu ngu kono kono kuiwa henga ya atu nungono kwa wengi seti watu ikuwa na mpela wako wa chiti kwa titi wako wa chitu miswa tuna mwasi bejela. Atenu nyambane utu 6, 93, 86, 39, 9. Utu 6, 93, 86, 39, 9. Ahawa chitisheni hina nita te kushitodio atuma kushitodio promisari nyambane banku disange ni... Mame Dora Loforte iku presidente wa asociação ya wadadori disangi. Atsewa shai Gaza hina nitate iriki kumbe. Awetila waku weni ko ubulan natu wa sikota kweni kufona. Ahandi sewa shai ngaba dehili likunga.
4: Akeno chai tumisa nambore 8700-51-333.
6: Nyambane kuna nengisete nyambane ala kubwata natu. Halo, diswide.
7: Diswide nkoma.
6: Ibwata ni manu wa hombe.
7: Ndani zisini faduku.
6: Tata faduku, upwala hayongu chishu watu kunaji?
7: Nipwala kwa namu nyembane. Nola kutabonga, akumunga manana, nima midora, nita kukushitodio. Ote, yotendi mwanga bobata ni imane. Nikupata nukuenga tela kako, atanga wombama midora, bifure mezu. Niki hoka hospital, por exemplo, ane ni peka nguma 122 wama doações. Mas uki hoka hospital e sofrimento mau. Basta uki eba ninga chitapelwa na chileja, te chikardawana, mawe. Uo pasara mal, uo wono komu nkoso kwa literi. Changuti ninga chila kutenge tela kuwomba njikene yona numeranga yomba mami dora yokene masenti kala kumarji zilibara tisenta garasa ya enimeji mimaneka kunumere ya atepo dia kudibaneka majizo majimemeyo ena talisa chuhuku watu kota kudirizira provisa ahakawa dodori.
8: Mungere tata nkukuochi kesa mitumo ya president wanu. Shashai kakusu nga wani nengi sede kasa wano kuhina kala matwe.
4: Hakeno hisa wana yu nengi sede tate bilu.
8: Guto na nengi sede yu washi wamba tokene isinga mitumo ya dora la ufote president hambi muka ama kinzi wada tumela wewa adiwana. Intu mungu ningu yu sekre duku na yu hana dora kasa kuhini kwa ningele malo hawesi mama diyo.
3: Ne ya hese gredu kubula ni vanhu muzwana ni koka hinga desistireni porque loko desistira amanze ku hina itala va khota chipitali huvumala hikuleje amunhu anga zwitiva ku ata wa kwi loko wa bhera au lo na de dadoro wa hina wa voluntari sokoro kuta chikala mashako na maji dadoro voluntari então ajudar dzivulile makhandzula makhata ku yanzu kusabu Jesu Kristo adaiwile a humesa khata kasi ku hanyisa vanhu a ku hulusa vanhu la lomu ka tiko leyi entao wona u nga pfumela ku ndzi lava ku hanyisa munghana u nga tlhelele ndzhaku a ku va loko ku tlhela ndzhaku Jesu Kristo loyi a nga fa xihambanweni kasi ku ku vhuna yena wa ta ku dzika
8: kutona hana dollar ku va ri ku na ni nsete hambukana la ku kwata nato halo ni swile nsete wato atulumukile ngisetu watu uyu wanga chibu watu natu hana
4: dola rupoto keno gaza bilyo ngisetu kumfukani halo semitikari hebonga hebulani mane ukela haini kakone
9: meu shimaku wako inya
4: nina tati maku wako nguwa maonelo na venda ukoisia
9: azizo lezu wa ula ula kubatiru wa so Mwona hasa siki saa mintika ya natuwa ena. Mazi ayikomi uwati. Mazi ama bulu mataki saa wana yiku. Ezi hula hula haku. Likuwa haki cha suwa esu nene. So mwona kiri ya radu. Ayatirika mpena. Sana mambu.
4: Hibongile tati mitsikari nene.
8: Nguto na tikejo mpela tuwa tisimama hawa. Maka inga waishi uomba ngu daduru wa Gaza, Eric Kumbe. Toke ni vare repositoru nuwa wana vasola. Hengata kuwa daduru permanente basi vare repositoru nuwa wana vasola. Nguko wachani ngele anloha. Nema ato sela nesi bulachani sele munga jisi ningele kale kakona. Kamunga di mchimahe tu masiku wangu cha. Achinga lachi bota dora.
3: Anzila uko lezaku, lezanga kaa wala dadori wa Gaza. Talivezi Gaza za maheka, ahenzo sekele, nzula lezu nzirite wako. Tukawama nyingi lawa wangeva repositori, awaye wa repori mahala, vati mako wa repositori, kasi wa kubarili mahalika mashaka ya kono. Agora kwa lia nesisidade au ya kwa hospitali, ya ya kila yipteka lezo jitongo, lezo kutawata nika dadori lewa voluntari, vaha nika dadoro voluntari lwa nga kobrara malili hangi. Nto mina nzashisekela kulu kukui dadoro repositori. Lukanga hishi yaka diretu. Na verdade anga nyiku porque va nyingi. Zuhula hii example konkrete lu minyambani. Lava ya kubati maha kubwa repositori. Waha wa shavisa kato. Nto unu, hina hito viku akatao shavisi. Uyena shavisi likatao. Kaha teki mali ya yena. Aya shava sumu. Ashava mabulasha wa ashava nyama lava kukuga aga para kuripori kata luanga nyikela, luanga shavisa. Kureke asujara wa dadori ni wa banku disangi. Kureke wa banku disangi wa kumeka na uko sivu wana mangala hapambe ni katirulowa kwa shavisa kata. Kasi hila baba ya kuwaya ripori, kureke amunu wa yala hapo tine alava marinyiru. Ayala Amerika du Central, alava munu ya mtu wako atiru wako. Oya shavisa kata.
8: Banyongi.
3: Ivanyongisa valo. Então, loko ko hilezo, no wa motivo para ku okulpara hospitali. Porque hospitali akombela para ku utavuna munhu. Wena o shavisa uku muvuna. U muvuna o muvunana. Então loko muvunana, wena muvuna nako kirani zwa nwe. tsikana chipitali chitendera lava va yako hi usiwa na wona va vatira leswi swa mavabyi ya vona va nga nawo. Sivula leswo i for example concrete hina laha hi wa hina vadadori voluntary majakama lowu va nga va la ku tlhelela ndzhaku va timaha vadadori repository hi swi tiva leswaku a hi va ya va repore ku repore mahala para salvar vida vo repore purku vo xavisa hi na mahari la sangu va n'wi kudisangi cukane lava loko a ta loyi o xavisa khata
8: va nga va citaka mali muni
3: doji mi entao nesi sentido va kona ja hi nga va susa laha ka groupu ja a va ha pertenseri vadadori ne ku va repository va ti munhu a la ku famba 3 vhesi anti di 3 meses será que é normal? Wena u tiva ku akhata u mina ku la ku de 3 meses para produzir o sangue suficiente u ya wa timaha ku ndza xavisa khata a manziku wa tlhela i khata munhu nga na wena wo xavisa kunharhu aka 3 meses wena wa ku kebyeri ke hi hweti ni hweti wena wo susa khata entao hospital a nivel national o geral ha swi vona swaku ku na madificuldade ya ku tala ngopfu wa ha lava ku wena wa tlhe wa engetela madificuldade laha xibedhlele ku vona xa u holile mali sena nompodiala
8: ku ya ka mbilu
3: nompodi
8: tata ku xodo i nkama wa hisiya vaho va nyongisa vanlo
2: hati fato vaho va nyongisa vanlo mazinci la ku khata ku hlamula problema yi nga vekwa ngu engeseti yimweyo a ku khane xayixayi vadadori voluntari ngu vona va ku ni direto ya mabulasha ni mati o mabulasha ni sumu athu hawa nyambani hi nga tona hi mahisa ku tona nku principe yo hi ku nayo nku khato inoha wumwewo inoha wu hi noningwa ngu dadori voluntario inoha wu hi noningwa ngu dadori repositori yotshe minoha yiya yiya yi ta salvara wutomi wa vathu entao athu hi yi considerara komu inoha wu wa hi wu lavaku para hi ti wutomisa kha hindzi ku nga hoka haka fazi yiyo a wu yi ku dadori voluntario wa ningwa mabulasha ni sumo a wu yi ku dadori repositori kha ningwa i cilo athu hawa nyambani kha hi mahisi tona
8: vothe
2: va ningwa inku athu a wu hi mona kwadini diphepha a chi ta bela ntini mulekwathu hi ku ba nku disangi a chi khani ni tela ku ta ningela noha ni la ku vhuna for example luwiji athu hi wona into dixaka da luwiji a ti va nga bulisa tona ni maxaka ya luwiji kha hi ti dzivi inku a tiya va bula va di ntini va bula va di ahandzi ka sibejela va bula va di muvanga mana nakona i nkamwe a taku hawa i ta bwaka ehi ni nga diphepha i mani a lava ku ninga noha for example tata luwiji a ti a nguwuwa awe nga we mani nga ni fulani nga ni manyani wo karhi ni xaka da ku tati luwiji ni sobirinyu wakwe tati luwiji
8: a ti va nga langana kha muti
2: kha hi ti dzivi ho teka diphepha leleyo hi teka momu hi mbeta ku ka michini hi xopaxopa hi wona to wa dara para e ningela noha or not a ti dara ku ningela noha ho teka noha le hi wu preparara wa ya ningwa tati luwiji a ti va nga bula vona ku za ve danana va cita hawa sibejela timwani kha hi ti dzivi athu ku va bula va di ahandzi ka sibejela
8: a halo xipela province ya hi pude va makuhu kumbe vatitshuri va khona va va nyongisa vanhu loha va khala ko tsheyiwako xa swi bula xana ko swo tikrelto va ti rindzela vadwali basi va ta ku xavisa loha
2: hatipfa rumori ya kona yo ta maheketo athu ti hi kombela ku tona ka vahanyi va nyambani ka vamwani a wuwa a no tshuka a chikhene a kobela ridwe mali yo xavisa noha nguntu wo thuma sibejele hi kombela ku ve hi komba to i manyani wo karhi para hi kota ku cani hi londisa mhaka yiya hi wona to a ma hi di tonti ngu cani a ma yela cani ku na ni maprocedimento administrativo ma no mahwa inku i noha hospital provincial kha wu xaviswe
8: kha
2: wu xaviswe in loha tendi ve ti dziva vato to in loha ato hospital kha hi xavisi
8: nguta hina kutisa tate kumbe tsheiwa xayixayi nguma tsi wo gutisa mpela hi la ku byela taku a tsheyi xayixayi na ku axavisi vanloha va nyongixa vanloha tata kumbe hi nga yi xamula mhaka yo
5: a ngutitshuri a tuxa khatikelele khale hambi u co ya mapoto hambi u co ya bere tuxa tihwe noha va xavisa ngutitshuri so ngutitshuri a ku kerekale ti to xavisa munhu a nga ta ku nku a xikimama ma 5-7 yanu ji va ximaheto maji mukama wa kona Asi mahe titu basi ningwe so vewe zama kungulisa. Pachuhu mahale kuningalano wangu baba. Vanyungishta babo chanchana babo vute kamali ya watu. Tisi mahiki. Ngunta hale kwa utavisa anuhale. Meyo kinyantu mililitru ilea utavisa kuilea anuhale. Akukadini tururwano utuwe tu. Cheke achi zama kumana chukari. Rikachuku wala ngudisuri. Atiti ngadihu kashikashi tatutu chingadihu nkamuako. Ndi responsibility ya chipirita. Atiti huku nkuu chipirita ni chingeni ningeli. So vee nguli sabachi humaku ningela kano haku. Vona. Voza makuma hama bishkatu hinga responsibility ya spiritani. Ngunda haka responsibility ya huu spiritani. Spiritani kuchu wanechi kufanela kukuchuku ninga mati, chuku ninga, sosesi suku munda ni muchi huuma kuningela mno. Ati anga tu uomba tekniku, awamba disuri. Ati tu au uhokisa kuchane, hawa uochane, katile kuziwa. Nuku mno gugu itu, utumela usitu.
8: Kuto na tata kumbe, matu kutisa hana dora kasa kwenye kwenye kutisa nguwa tangele. Matu kutisa.
3: Hakune nanzi kumbela kukala wa hizu waku lumprovinza dinyambani. Uo mwane mamprovinza. Ahi kumbela ku, luku hiyo zikota. Hive hikiriara kwa sama sosesangu ya hinaya madadora. Achumu ni chumu lomu na ukuma kuchipitali cha kufana na kushewe swaka kati. Loko anga lavi kutikombe kisa ye na kawa rangeli vali chipital. Fambe kaso sesau. Ula kumina nziku mene chikalo chako. Na manyani. Itauhina, itajitiva kufambe saku hina prosesu lei. Kasi hichikela ama gumuka yonu. Lumu hina nyambani nzula jile jindu jitiva kujali sima. Kujihi kumekele. Niba ngwani laba vanga hilo mkwa kutira chipitali. Majikotili kuhiteka prosesu lei yifambisiwa nzenika nayo. Akuwa ngwani lejivanyi misulu kutira hima kaya kuhini ya kushavisa kata. Entangu kwa ichumulu nzako mbala kufuki lava hizu wako. Vanga kilili nzako luku vajukuma juwa kufana nilijo. Vakota kujela vani vasu sesangu vafambisa ilisi.
8: Muta wana mabulo nga hombeka mbengali sima. Matu kutisa tata kushitodio.
2: Nibongide, nilakuwa mba kitu hospitali provinciali, kuna niva nana vanga bashara, vala vakumnoha. Kuna niva vasikati vakuni mimba, vala vakumnoha. Vahu vamwane valuati, nivona vanga bashara, vala vakumnoha. Entangu hila kukombela kachitsungu, nkutala kachona, para vehi chihi tsuketela, para chihi kota kudora noha, para kuwa hii kota, kuwa hii, hii taratara maluati, ya vavanga bashara, nivava nobela, nkutumahungu ya waya noha. Nibongide.
8: Muto na mabolo kasi ta mahana road dora ngurutu da bintu nova ngurutu na mahek dia bintu nova.
3: Hina programa atinya mukha porque zulu zako na kote hizote wako kwa hospital in general. Kuna milonga metulia inene. Hita kulungela hina kota wa dadoro wa susesau ama anosa manera.
8: Anosa manera. Atiwa shashai itinanzi bilisa kuchanzi kuda bintu nova tata kumbe.
5: Ya dawe kiswa tutu hina mananyana susutuli, mananyana palestra. Kuna kulungelu wabawa kwenye maduwa sangu yupinda masengu ya maso. Ya.
8: Tupungide mabulu wati sikulora mwono matibirisulu nguwa bilu nyankundela. Lersu chawa ditewa mishinini teno nyambane. Sewa gaza kuna ni hane Miranda Mabunda yu angabadi na ni mfumba watu. Ne Eriki Kumbe kasese no nyambani wapumba watu kuide Dora Loforte presente wawani ngeli vanloha ni tate kustodio Maurice wa Bangu Desanga ya hospital provinciali ya nyambani hibongi li ngudi viki duwa kutishita hinau ya kambe zumba ni minatu di swide
1: mahungu ni timhaka sishushwa habanza mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngumadota ni masungulukati mahungu ni timhaka sishushwa habanza.

0: Em que sete o arraio Moçambique, Gaza nem Yambani, hello, sani o correio zela, cambi mo hitaku, hita katakanya mahungu, adivi que é uma província yawa Yambi dim. Kadita mdeda nyas, hinata ni mahungu mamuma hukua ndane ka provinsi ya Inyambani, inti hangela huku ningela mdilu wa gezi nguche mchaditi kuda Msambiki. Nguwa ngangola vato, wangati londeta mtumwa kupa mdilu wa gezi. Hinata kamba mahungu mamuma hukua inti hangela kukuvikisa li hanyuli nene mua mitini nguche mcha provinsi ya Gaza. Nguwa utakuchu londeta mtumwa kwa ugundisa vahangi. Mama jisitu yu hambana hambana ya provinsi ya Gaza, ateli nakuni kukuvikisa kurula, hambi ni mpatano kumakule nilirantu kuwa kupumba maka ya ukinya vizi amu wa mitini. Hena kongo manda kambe ndani ka district ya Gijani, amu wa kuoneka kumtumu wa kugundisa vamame ni vaveleki kumakuni vaoneleli vavanana tigondo tiyali nakuni kwa vizi vakulonzo la sima hosia sibendula kumuma timbini kuwa kubikwa saku jesi kunima vitamino kuwa kupumba malu wa tianza laka vanana. Hinata ni mama ni mahungu mama hukua ani ya provinsia Inyambani, inti uhangila huku wanila jela kune kubalisa vato, umaneka kasina uchishotela vahangiliti kukua vekongoma kwa balisa banana kwa weba mana mapasi ya hutu. Misungu ya tenga ya mahungu ya nyasi, inga lula miseni utumele kamba humiranda mabunda ni Mariamu Ibrahimu kunila nikamichini. Chikata, hinata ni mahungu mamuhukua ndani ka provinsi ya Gaza, nito hangila kukuvikisali ya hangilu nene, nguwa utaku uchikongo makuwa bulisana ni va hangilitiku, kakuwa veziva kukuvikisali randu ni mpatano muamiti ni kuwa kupumba mhaka ya ukinya vizi. Pedro Paruki.
1: Direção Provincial do Gênero, Criança e Ação Social, com de o Hanyelako, o Amsikati Monana, Nili Hanyulinene, uma província ya Gaza, Womba Kitaku, Tilisima Kuwa, Kutsimira Kupaluxua, Kugundisa, Vahanyiditiku, Kulwa, Ni Ushambaji, Tihonya, Atititaku, Tichoneka, Amom Midini, Kamakalo Hambarambana, Kawamkama, Mti Ua, Utsimbila, Kama District, Alibop, Chongweni ni manja kazi, ubuli sana ni wahanyi ditiku, kuwaka sikuwa ni kurula amua mitini. Zilani iyo Luisa Tihonya. Makungu ayoka sima taku macholonde, tuanguwa na mtiuwa, ndanika kutumisana ni msangano wa Seven Children kwa kwamba alumba mfumu, kuzimbilwa kukasi, kubulwa ni vanana, vavasikati, hambi ni mazambi, ni watu wahombe kambe, kuwa ku shulwa chikaratu uchia chati honya kulisana amua amitini. Mtangeli wa makungu ya waka mtiuwa Emilio Poundi awomba titaku kama sikungwe nu ya watia tichi cha kuloto kuloto tihonya amua mitini. Mailanu ni mtuumu dipulu aliditaku dichi ilonda yetwa takukundi sabahanyi ditiku ndima ya kubulisa na kwaka kunene amua mitini.
2: Ati zila mitini katu, ambisi nga mitini katu, nkudi ifadi guwa mwa sikani kisoni. To disikundi siku wa shamula ati makatama guwa ya miti, ya wakazale, ya watekano, to kena walua mitini. Ambi kuwa wasi sonipi minawi lawe kako, hagarikanti, hii hanyisako, hagarikanti. Wamaneka washilwa ngutu stereka, ambi kulwisa wanana, wasi tuwa nitifanata wanana. Mashiku inga bela projetu hii, wana kuchicha ngutu stereka, ngupate ya wahanyi, walitikudia. To wachinja, porque tenga hitakuna hewa ninga, nguiva imana ako, basima wa ilu ndisela. Ni wanakame basima la wagwela wa, basima nikikoka programa, nga kukulini reunyao kaloka. Pratito wagwela, ti watimana ako ka gondo ikuho ka projeti yatria. Ndao, ti komba kuchicha, kuholo wa mingangani, nganga litati mbutuse, ti yati chikumbeka mbutu.
1: Matri a Emilio Poundi wa Direção Provincial do Gênero, Criança e Ação Social, acha mulher com gutiengi tia Jo Luisa Tihonya Amomitini, acha um bomba kasi ndani kamitumu aye watakuwa chilondeta ni msangano wa Seven Children wa kukuzedela wahanyitiku kuwa kuluiswa Tihonya Amomitini.
0: Ndani ka provinsi ya Inyambani, inti uhangila kukua ubalisa vatu, ukongoma uchi shototela vaveliki, nivao unelili vavanana, kwa vya kongoma kwa ubalisa vanana, kwa vamana mapasi ya utu. Sandra Masango.
3: Inti uleo kubalisa vanana konservatorio ya mua Inyambani, nguwa wakombe lakuka vote, batati hambinu unelili vavanana, kasikuwa mahamtumu wakubalisa vanana. Constância da Verônica e Cutário Acutuma, Anua Cantuleu, Acubalissa Banana, Amoengemban, Aumbele Tita Kuntumo, Takuchima.

0: muhikona loko munga hikona loyi ataku hi loyi atota tsalisa nwanana mina ndzi ta support ndzi siya gezi leki ga ku thank you ku tsaleliwa vanana o vonke vanhu lava nga se tsaleliwa thank you vafamba rejisto va ya titsalelisa hikusa amuni i direto yakwe ya ku tsaleliwa a kuma vito a tiviwa hi mufumo ku yena a kona lomisaveni
1: i timatwi i ya Constância da Verônica Tlhari ya ku tumaniwa kanti wa ku balisa vanana a ti kombela ka vatati ka siku va mahamutuma ku balisa vanana kwa valondzisa mfanelo yiwa ya vanana
2: ejiwa ma provinsi ya Gaza kongoma district ya Gijani amuwa himana ku mahungu matakukati tuda mthumisani kuloti Rogelio Madet mumbomba kuhukuwa ka district ile ya kutana kuchiningela mthumo kwa kugondisa vaveleki ni vaonelele va vanana kwa velondola tithomba tati huma kuma mathembweni kakuwa kubendula saku jese kuni mavitamina kwa kuningwa vanana kwa kupumba malwati ya nzala
3: hafuhini ligumi da makulu ni mchano mazana a vanana vatanga yonga likona kuvele kwa kuhoka mchano malembe vavuneka nguku wanila katila na kunita majelo kasiku wakulu iso chikara tujila na kunita uluati uova ngungunzala kama nisutuwa Gijana ni mabalani amua Gaza kama kungu wazimutuwa kungu msangano vizau mundiale kasi makungu awama ni mkungu metu nako wana uosa katila awama meva sirumbu hawa kuguniswa kuchustu nguku wachi ziva kulondola saku yesi yesi bindulu wako ka otsima khalo a provincia kungongoma kwa sikuwa kulungula miso sakujasia singani ngako utumi ni mahanyelo manene ka vanana hambili wa mame va sirumbu mahunga wa machamsetwe nyamnova wa zitatu ka sikuwa Gijana amua Gaza ngu Amil Karshek ikumtsibitisi wa makungu amsangano vizao mundial kutulandika makungu mele na kuni kuli sikaratu yangu wa kongu taulu hati ova ngwangunzala amua provincia ya Gaza kawukalo wakona hive hibula ni umweyo kawava vasimbitisa kwa makungu amsangano kwa wafuza mundiali kukongoma kuwa kugunisa wa mame na mabikelo manene au wanganinga chamselu ya.
4: Avitu ni Arsenia Gosh Mumwambali, ni muvoneleli wata majelo anze nika vizao mundiali nchikangwe ni taurimi ala nika ntiru ukulu lo ungo, jashega akuvatongwane vafa ndlala jashega mavagu la wayani vangu ima vagu ya ndlala yaku avatongwane vakula kwiri vashililika msisi iku vanga na majelo ya manene a majelo ya manene haiku munhu adla tata rumbu ntse haiku munhu adla swilo swilikona afanela ku aswitiva swa ku swilo leswanga na swo aswiendlisa ku yini pra antsongwane luya swiza swimunavetisa ku aga ntawu hi leswo hi nga ka swona lani ava mamana lava hi nga na vona va fundela ku hamba mchumu ya ku tala hikolaka ka kamwambo ni mtumbula timbeu leti siku lingwani vagwalaku maji swi vakarhalisa kuda hikuyini hiku va kolwile kuma hi ku tloma mtumbula va kolwile kuma hi ku tloma a muhwambo a leswi hi nga na swona lani hi na mtumbula hi na muhwambo va endlile apudi la muhwambo va endla mabolo ya muhwambo va endla masumu ya mapayipayi nga nchumu lexi va nga na swona kintari wa vona siku lin'wani lin'wanyani va endla a masumu ya ma senora va endla leswi va ngwe mabajiya the orders i nga mabajiya ya ku hambiwa hikwalaho ka repodlu i nchumu ya ku yi fasile ku yi endla
3: kasi ka wona ukhalola ya wa visao mundiale hiwe hibula ni vamame va gundiswa kuma bikelo manene ni kukota kuwa veziva kulondola siya lusiya va bindula kumoti thimbweni kasikuwa velungisa sakudya siya singani nga ku utumi unene ka vanana hambile vamame va sirumbu
5: ni Aurelia Kaitano Makwako lani ilikari iliku iendleni ka michumu ya mavariedadi hikulani hina hi vahanyi tiku va lomu hi heti malembe manyingi na hi hanye na hi nga swi tivi leswaku hi byala michumu ya mihandzu lomu emindyangwini maji hi nga swi tivi leswaku avuyelo ya mihandzu liyani i nga va yi li yini maji nyamuntlha hikuva hi patsanile ni vezao mondiyali hi fundhisiwa ku ha a ku swa ku swa ku hamba amapodi mihlata hi hamba amabajiya hi maripolu hi hamba a swinyingi swi endletelaku mitsumbula hi hamba makamulo leswaku swa mavariedadi da xikoi za hi frita ra mitsumbula liyani hi hambahamba michumu yo leyi hi n'wi vonaku hi ntalo wa yona kwala hi nga kona hi mpatsani wa hina na hi patsane ni vizao mundiyali loko a hi byala mitsumbula maxaku mitsumbula hina yo tiva ku tsaleka mitsumbula yi dya leswaku mitsumbula yi ni ntirho muni a hi nga swi tivi maxinyamutlha se ha swi tiva swaku mitsumbula hi mveji ka ku hi endla xiginya so

0: hi fritara mitsumbula hi hamba michumuchumu yin'wanyana ya ku fambisana ni mitsumbula yo liyani
1: mayelana ni swakudya leswi swi pfuna yini ka muzimba wa n'wina kumbe ni ka vatsongwana
0: a swakudya leswi swi endlela ku ve ni swi vuyelisa a vatsongwani loko va dya va nga khomiwi hi mavabyi ya ndlala hikwalaka ku va dya michumuchumu hi ku hambanahambana purke munhu no poda ku wa dya tlhela ku dlawu swa so tenki a dya michumu yin'wani ni yin'wani swa nga sweswi nyamutenga kola hi nga patsani hi teketeta fundhisiwa wu tlharile lina vamamani va la a xavanyana
2: hi timabyi a mami wu hi nga bula na yo ka khwalo wa gijara ka titambu tanyamunova wa a nga manekaka makungu o gundiswa ta mabikelo manene a sakuyesiya va sibindulaka kasi ku wa vanana ve kula nguhawaka kunene mhandza ka muwagaza makungu awa ma no tsimbisiwa ka kati lembe ra 2030 ntangu mutshangano bya mundial ma tsimbisiwa na kona ka maprovhinsi a tete zambezia ni nampula
3: inti u ningela ku mundeli wa gezi ndhani ka provhinsi ya Nyambane nguwa n'wan'ola vathwa va nga ti londeta mthumo wa wupiwa mundeli wa gezi a tlhomela wuya Sandra Masango ni tlhamuselo ya mahungu ya wa
4: koponi ya mundeli wa gezi emuwa Nyambane nguyi nga wa hi xingola vathu ava va nga tiwa va xitumisa mundeli wa gezi hahandzi ka milayo ka madistrict wa ku hambanahambana ya provhinsi ya yiwa ku bobata ngu ntengo wa 50 wa timhaka tiwa ta vathu va nga ti pa mundeli wa gezi kumana mtengo wa ku ku coneka nkuha ka mthumu wa ku xopaxopa u ta ku jumaha ngu ku ponileya ni doropa da maxixi hambi ni district ya murumbe nguyo na kuoneka kungutu timhaka tiwa ta kupa mundeli wa gezi amuwa provhinsi ya Nyambane ngukuhaka chimexo ciwa cha kupa mundeli wa gezi kuponiwa ya mundeli wa gezi amuwa Nyambane nguyinga wa hi chiluzekela ngu chipimo cha 14 milhões wa timetikali ntengeli wa kuponiya gezi amuwa Nyambane Teoclis huwa nguwa a kombisawa ku xukuvala ngukuhaka ku oneka timhaka tiwa ta ku vathu va pa gezi hambi ni ku ndinda magezi hahandzi ka milayo
5: a tshumelelanisana ka mthumo wa vathu wa ku hangalasa magezi porque cada vez vathu va ya ku va chava magezi va mahata ku titambu tiwa ni michini yotshe yi tshumisaka yive yi thuma ku pinda mpimo wa wu va nga pimanisa wona ja titambu tiwa ni michini se xi thuma ku mathumelo siko ra ra rixu ya ku masiku ya ku koma si guhekela so se yi tshumelana sana ntao ku ve ni ku hi xanisa vale va ku nga di va xiyemela gezi munkama wo wa wo purke se xi guheka se ndi hi tshumelana sana hi ya lunghisa nkwala ja hi wuyeta kambe hi simama ni ndima ja tama ni nga ti xixupa ngutu yona mhaka yiwa ya ku makliyenti ma ve ma thumisa magezi ngu ndzela ya ku i singa yona
6: magezi ngo lotomera
5: si va xithumisa ngu ndzela ya ku hi singa yona u na ma wona nkama wo le li ku phume lilambu mazuma ma ti phume phume phume ngowona va le vo toyela ku thumisa magezi ngu ndzela ya ku hi nga yona va mahata ku titambu xa tithuma ku pinda mpimo wu ti nga vekela wona
4: hi ri timatswi ya Teoclis huwe i ku ntangeli wa ku pfuna mundeli wa gezi amuwa Nyambane a xikombisa ku xukuvala ngukuhaka ku oneka ku pa mundeli wa gezi amuwa provhinsiya ya Nyambane
3: ndhani ka district ya mapayo u phemba ka provhinsi ya Gaza ngowa ku nga wa ku khata mthumu wa ku tola mpondo ka tihomu ku wa ti vhikeliwa malati ya mukhuxwani hlamusela mahungu wa yita ka ditwida mthumisani kuloti rjajuma dede
2: district ya mapayo u phemba ka provhinsi ya Gaza wu khatile mthumu wo thola mpondo tihomu ngu mutengo wa 32,000 wa tihomu ku wa ti vhikeliwa ka malwati matana kuku i febr aftoza kasi mkongometu ngu thola mpondo ka tihomu ti maneka ku ti chihanya hafuhi ni sithandelo hambi ndhani ka sithandelo sa Limpopo ni Banyini nkwaka ku wa tihomu ta kona tolovela ku wa ti tshangana ni tinyari mthangeli wa xikati xiyelana kunta mithumu ya taukosi district ya mapayo za kwavi a xomisa titokhene ku tshangana ka tihomu ni tinyari ku matokhene kasi tihomu ti u longomalati vandana kuku i febre aftoza kukonaho mfumo u tsimbisa ku makungu okhene tihomu ti thola mpondo ku wa ti vhikeliwa ka wona malwati aleya
7: vamos vacinar cerca de 32,000 contra a febre aftosa. Essa doença é causada muito mais pelo contacto dos bovinos e os búfalos. E onde sempre há contacto com bovinos e búfalos, mas apanha-se a doença por Deus. Por isso estamos a vacinar nos arredores em todas as comunidades que estão no interior dos parques e nas zonas fronteiriças.
2: E Timati, a Mtangeli, o Anticarim, que sujeita mitume ao curso de Tudama Pai, exato quase, a Chibata Guma Kungo, a Kutola Mpondo, Kati, Rumu, Kua, Tifiquei Lomaluati, a Febre Aftosa, Kasukua, Tisuki, Tishan Sekangu, Uluati, Ua, Kama Kungo, Oketa, a Kutola Mpondo, Nia, Kutola Mpai, Kue, Kutola Mpondo, Mtengu, Oka, 45 mili, Ua, Tihumu, Kua, Tifiquei Lomaluati, Ohambanambana, Kupata, Nimaluati, A, Matoisa, Kachikatishia, Kutulea, Mpai, Kuli Mtengu, Ua, Hafuhini, 49 mili, Ua, Tihumu.
3: Hiya hiyoka magwitu katenga yatu ya nyasi kambe ngadi nimbi mwakwa itumele ya provinsi ya Inyambani. Hiya mana mahongo mwamu mwakwa provinsi ya Inyambani. Hii emeki ilikuwa msahu watimbila wonga kata nyanova utimbila hutinzila tatinene. Sandra Masangu.
4: Ani waka district ya Zavala amwa Inyambani kashitropa na chaki siku. Nguwako oneka kumisakano ya misahu dilembediwa inowa ichiteka matiku mararum. Intengeli wa mitumu ya tarule luhambini ntumbuluku amwa Inyambani Samuel Junior. Nguwanga ombati taku misakano ya ila veti latinzila taku isamasoni makungu ya kuwa timbila tisifi.
8: Ino vidadi ya kona nku kamade ambia ya ya kale. Hichi mahamsa hongo ditsiku dumuedu. Jadi dembi diwa hi mahamsa hongo masiku mararo. Ditsiku doku pele iketa ngu residence artist ka center of the interpretation ya timbila. Iku ukalu hino mananisa vati, vachai, ni vasingi wa timbila. Para kuhikota kubula mguma hangela ya timbila. Para kuhibula utaku inga mahesa kuchane para ki timbila tiwa tisifu. Pukichituona hawa vachaya hako hawa mahaku timbila. Kukuwe idiva wa madala. Então, coloco o hit de zero, engamaça o chano para que te sufu. Então, tem minha no bolo, engamaça o chano com a bavataco, vachaya com vacina com timbil. Vangamaça o chano para o cota com ranha, guti baticota com kuma. Por isso, não patan em escola sa home. Se não está o gundi, se engamaça o chano para o te sufu timbil. Mas cambi, engamaça o chano para o batimbileiro, bacota com ranha, com base a ti baticota com kuma. Na kama ni wa artista wa kutangu Italia, ni wa kutangu Holland, vata kukula kutatidziva, kutisinyiswa kuchane timbila, timahiswa kuchane, ni kutigonda. Para ki a partir ya didembe ditako, vanawe vata ja, vata participaro di formativu, para kuwa embelela, vahe kumbisati, vasingisa kutona, masingela yao kama tiku yao. Nana tukambi a partir ya nchimo wa junyu ya didembe ditako. Vatimbila, vanatula, vaya participaro ka festival Yunga Ai Holanda, e depois de uma vanata já em agosto, porque em Sarro, Mahongo, agosto, vanata sendo para batar patana nenato. E no último setembro, a vaga timbela vai ser em Yamban ou Moçambique.
4: Iditi matwi ya ntangeli wa mtumu ya tantumbunu kuhambini rulelu wa mwenye mbani Samuel Junior. Chibobu watangu msakanu ya tatimbila iziwa kukota msau ya iwoneka kuaniwa ka district ya Zavala inuwa ichiteka matsiku mararu. Msakanu ya ngu ya ipata kumitiawa ya kuhambanambana ya mua provinsi ya ngembani hambini ya kutangua hanzi ka matiku.
3: Nguma hungwe wa hegemeta ndima ya mahungwe diviki ya maprovincia ya wa mambidi, manga bendula matumela mekumbi sangu mirana mabunda. Mariamu Ibrahimu, atikuwa nilani kamechini.

0: 17, 23 minutos. Abilio.
1: Kutona fuhi mama ni mahungu manga kumbekiswa ngumi randa mabunda mahungu ni mwaka kunene tenu nyambani hibongide.
0: Akuwa tieti nga sarang kuweni hininga kanjo wa ingisiti wa Gaza ni nyambani. Kuweni wanawe kambaya ya we mahungu katila kaukalo mwenye ni amane kakoka kawona. Hamini kuweni dungu wa tishake. Chaichai
1: mungu ya tia fuhi. Kuweni kuwehi fuhi lewe ngisiti watu alo diswide.
2: Banya kunde.
1: Ehe, hakumana kota Pedro.
2: Zafuka mina kwazi senu kama dumu. Anti wena nyambani.
1: Ah, ambia tu hakukana tu hamuke. Honga desha mkele wafumba wakuta ngumati kufa nana wakuta maneka kamisaka na uti isamidi. Hama mkele kuta hadi mwa droba na nyambani.
2: Eh, ya zwala hakuswa kama ni kama na mbika yumaka leyo.
1: Eh.
2: Zahava teka kaka.
1: Vateka.
2: Zirungula akusungula kuxengwe abakhongeli kuluri kungela kuna vakasembela dziwe xikola inga tsama nhelewe lava fumba ziteka lixaka laka xirindzi lonkhe lixaka laka khumbani vaka makaringe ziteka vangana varadu Ibrahim Xirindza mamani Estrela N'wankonzo João Ngopeni Alfredo de Laura Babatata. Então, zoando até uma coisa em casa. Quando a Luísa Alifeu de Mafuiani, não vai com a Mafuiani vonque. Leopoldina Maurício Zavali, não vai com a Zavali vonque. Não vai enganar vonque, vai levar o seu casca de sua lixa. Na Fernando Dirigi, na Walinha Cabucuxa. Na Cota Pedro, Custódio Maringula. Cadê o papá? Vai casca de vangana.
1: Ibongile kota Pedro, rihanyele.
2: Ye baba Xirindzi, Xirindzi.
1: Ibongile. Asenu nyambani likungwa la totu seji, 93, 80 seji, 39, 9.
0: Chai chai la tulikunga i 87005033. Kubakuni mwingi siti wa hifoni lako, mwingi siti ya kulosa misikari. Mwingi siti ya kulosa misikari. Mwingisiti mwingisiti Abiri ya mkila mwingisiti kee
1: Mwingisiti alo
3: Alo
1: Ibuata mandata
3: 89.9
1: Ehe ula kwa kwa hain koma
3: Nzurungula Inalua kumajwezi baba shiri Rafael Xirindzi Nzurungula Nzurungula inalua mabatata Nzurungula Alfredo Tayeli Maringula Nzurungula Nzurungula inalua kustoto lakini Maringula Zikhenzo rungula zizinyo wa mina vikri sila nkulu. Zikhenzo rungula tifavori. Zikhenzo manzo rungula inalewe baba inalewe mbanzi. Wale kagasa nzimu rungula nguvu. Nivo kiwa ingisiti wana jumusambiki. Niva kamwenda ni washu wangali mashishi. Ya wela babu nyakundela. Ziko aya mkile ni kwa tawa fumba. Hewa shaisa kwa ati. Amen.
1: Amen. Amen. Otente 9.9 ngene kota Pedro. Asano yambana wotu seji 93 otente seji 39.9 hiva mpela hechibulani mengi seti batu kaditsukulo la muno.
0: Chai chai numbori 87 0051 333. Kuba kuniwe hifonela mungi seti akulosa misikari. Akulosa mungi seti kumfukani. Hizi mbili kwa tikenu mwingisiti Hichiwa amukela Tuti kunga lichipazabisa Wa amukela kewa bili
1: Muta ninawa cha amukela ngisiti wanya mbani alo diswide
4: Diswide sabilio Poloi diswide wachani
1: Ah hauka hauka
4: Nina ni boma dara kuchani nyambani seo
1: Ah hovani wapufumba basi wakuta ngumati kuhuni
4: Banana watasakana
1: Banana
4: Bawa kiri vosu wa yosu maprovisa ya wanga kona wana hoka.
1: Vosu waka abu delegado ngari kona wanga hoka misikari. Waka abu delegado ni yasa nina mpula ni zambeza ngari kona wanga hoka milova iwa. Kambe wambe nyana wahuki di hanya anlova ni usiku.
4: Ita kita wali tibidi beanzira. Oma kwa tibidi petu katika utakara venga umelela. Hataka ngutona.
1: Ngutona. Bela hati mani.
4: Kwa wala saka na kambe ugroi. Tumana uneni wa isura mtini kwa hawa maprovisa yawe.
1: Ngutona. Bateke.
4: ko ketan dungula la anwa semekira kat Mozambique Maputo gaza ni nyamba na mandungula ta dungula ta te Isidro Mbanz Luis Nyabau ta te Costa de Barangula Rafael Mkhapa na dungula la kona kona madumunikea ta dungula ta te Major Pinto no alfer taela maringula na dungula ni baro mena pa 5 malahisa ni Abel Malahisa ni Armand Livi Malahisa na wadungula la vote vote wengi tete masatami ni wangana wami na vote ni vaba duza mtumwa erodi Mozambique mapote gaza nini ambani na wadungula la vote ni chibwafi na disemana chao tata Birani Fernando da Regina Bukusha
1: ibongide tata Fernando da Regina ibongide
4: chao chao
1: mkutana kuna nza 7 horas 29 minutos kuna ni kisete mbea ni ala kubela. Halo, diswide.
5: Diswide.
1: Diswide, what am I?
5: Ubabata ni tate nkoma kustodi lakini maringule.
1: Oh, nkoma. Atseo mashishi ni kona kona wakuni nani filu filu wapu mbambayana. Wapola wana babashiru wama konseo mashishi.
5: Nwa uonidi, si bomba sako hambana hambana. Simbe nyani si bomba kanisa suona mazepa. Kutede, kutade nkufu machishi. Nyazi, sakarada familia ale.
1: Ah, dito kudua da nyambana wako na tera dibuwa jende. Kuleka kwenye kuwe amukelo wakala kuzave sumaila kupelea nukati viki kusika wana katimango.
5: Ii uniyangu, uniyangu fashforta.
1: Exactamente.
5: Chata kisa ngutu.
1: Wateke.
5: Nibela, nibela dimani kuku. Kuku hata nani ungula kota Pedro Masinga. Eba, kota Pedro, nungula ngamu yangu Masinga lukuchi wana hale bari konja hale. Nungula hata te Fernando da Regina. Ni dungula tati shirinza, adi kadi nyana kudotu, kukuni mupuri nisakide. Kwa tselele wanga na waradja, uninga wadi wala ngutu ngutu Eduardo Miguel, hizi zinyu wangu wajama shasha. Na dungula wangu kuku, kukunga nanga anosha sasura. Kwa tselele wani puwako, watumekele waradu Msambiki, kwa tselele, mimu watu wapfumba watako, tera jebuwa jenti ya mutela kwa wapfumba, tasaki sangu tato. Amangu wana ya abertura kwa mashishi. Wata presidente republika tata mutela wapfumba. Chao chao tata, lungula lango ya utuma kuna wotelele.
1: Bongi ide mbasha dore. Buge.
0: Mba mkoma bilio. Inga jitini karatila keno mkoma, amukela wa ingi sitikeyo. Tafana uchula nko nkeyo, tafana kula nkeyo kambe.
1: Tafana mpela kanjo hemba mfuwe tubuke. Otu seji 93 jo 10 seji 39 9. Likunga la nyambane. Hambi mudi gaza mchila kubela ngutseno nyambane na wapu probleme radu yumweyo. Gulo nebota nguma kaya kuwa hidi ya mkide wa pfumba watu wa kuwa kongode wa chita. Kutalaka unasewa huki hidi mangwana kukata ditsi kudako onada kuwa we maneka kama palesana yawa. Kaisungwa wadimani ngisete kachwa chikati na wa 20 la ngisete watu ngulinda ndulumwelo.

0: Una nengi sede mpukana la kubata natu alo di swide.
1: Di swide tate. Di swide. Nidi wade jina la kumawe. Nga utate mani?
0: Ya kundela.
1: Oh, nabonga, anengani tate Albert Daniel, padre reformado wa igreja anglikana.
0: Padre reformado, ukola hai padre, ukola hai?
1: Oh, nipa, nipa la yari mintini, mawe.
0: Mwendo mga hini nga chikongoro, jako hini kumisa kano yote isa, midi yaba nana izi blango haka kuna hini, nga ukombela chikongoro.
1: Ngutona, ngutona, ngutona miri, utila veka tona yate maa chikongoro, pavanana wasakana kakwadi.
0: Ngutona, untachi mama ngwana.
1: Ngutona.
0: Vateke mpundisi?
1: Nila haku vateka nyana.
0: Vateke.
1: Kukata nilungula satu msikati wangu, nivana na wangu vose, kanamba umangu madina, kukinulaku ninga ukaro wa mwana. Nina masatia, nina tulashibutu, niyadungulela vose wa igreja anglikana. Nibela shaishai, nidungulela vose wa igreja anglikana, nibela masieni, nidungulela vose wa igreja anglikana, nibela bukeni, zandamela, nidungulela vose wa igreja anglikana. Niweyateni nyambani, shalambe, shambone, omwene, vose wali walumba kwa igreja anglikana, vadungulelo. Nguku gwetisa, nidungulela nkoma wangu, Jose, taimu kisikuwa, maneka ko mahangaja, tisheridia, nabonga.
0: Bongire mfundi ziti hanyele.
1: Ngutona.
0: Ngutona. Ciao, ciao. Yeah.

0: Una nengi sete mpo gani alo di swede?
1: Eee, nipelele.
0: Ibuada mani nkoma?
1: Ife lo kuma, agaza lo banga kuzita kutendirewe kwa umelele.
0: Ah, hivide chumabata kutura di umweo, bachitandeka wa gaza wana belengu seno nyambane, vate keka?
1: Eee, ha, intakala ya mungu endani, mwote anye nsembe nile. Mungu endani, imu nakuranza kurima, nikutira, nikufuya, nuka vipeka ya wafanuna wa ukara, avali kufuya, avali kurima. Bakudia machimadala wa madala wa ukarala a kutala kurima mungu endane na murungula atarungula hinkwawo vakonya mpepe nyampecheni la nyampembeni ningena nkhaveleni kuna baba Salvador Mushavi baba Jojo ativa kungo vitula kwa Babylon mama Ndiolinda Sambo atarungula hinkwawo va nyampembeni pe na baba Justine ukola madoweni la murungula ningena avenyeni kuna baba Nhlaloko baba Masanganyi baba Ernest Mutyopi na baba Ernest Maphosi vatarungula hinkwawo vavenyeni nganisa hi nyapfun'wini kuna Shadrack Maphosi kiti Maphosi na mamani no mukhose Celeste kole ka Vermehlo leyi yatarungula hinkwawo madalan'wa Hlavani niganisa hi basi ni tinovela na Julu novela ni vangani va radio hinkwavo nsiyanga munhu kambe mungu endani ni kombela vavanuna va ukarhi va mu ringisela va rima va fuya chau chau
0: chau chau.

0: jase do one ana pasai wa konhe o kambedo na ehe jase ba go tsara go ye ke jana ka mo yo kwela
1: una neng se dampo ka ne wa rad Mozambique a lord Sweden
2: a yo khotwa nina pelo kumayo a tsela ngomene a yo khotwa a vanhu vanharo bola venyene mucelo ninkhome ibaba ibavangala ninkosikazi yakwe mamani matilidani na varungula nigamesa hi emakoni wa mina kwala nkhomeni vava yiyeli khumayo mitirhi yinene va yingisa ti nyamutlha va kale vo ya kwini
1: ahandi
2: himhaka vanyingi va tolovele nomeri ya ladaza la kuleyi ya gama inomvile va ni tinomeri ta khale tenyembani seti kuta gama kurungula na u tiphindaphinda kubale ku vanyingi a va na inomboro
1: hi 0 to 6 no 23 or 10 to 6 39 9 0 to 6 no 23 or 10 to 6 39 9
2: a na yona ni kwale ku va ku tala va na yona ku va kuzevu va nga ku chaya unanga mitirhi yinene xa u xava ni te dyiwa zora
1: Ciao, ciao.

0: Dabi.
1: Kuna nengi sidi nyambane, hello, this way there.
2: Hello.
1: Ye bwana mani ngoma.
2: Eh? Nye, ula ule la gaza.
1: Eh, imani ye bwana kuna ayo?
2: E kaya ni jose.
1: Eh, umane kaya?
2: Lagur mula ko kola gawami ina nga funda na wana lang.
1: Vateke.
2: Lerungula Marcelino, Joelson, Iris, Nelson, iba ko la gabami na ba yung yamban, yung nga eskola agraria.
1: Ugudide?
2: Yan, ito, likan mo, mga alisalas.
1: Ciao, ciao, Daniel.

0: Matimo aditsiku.
1: 28 ka agosto wa lembe da 1975 sikwata sa apartheid saditi kuda juni usiye singati dumela diti kuda angola mokhata matimo munu makumanzane kamina sandra masango tomas valoy akonlan kamichini disiti Mimusi mangati tsungetela masiku ya kumana khululeko waliti kuda Angola hawa mangati waya bachigimile kasi kwa khululeko uchimaneka ngoni siku la 11 ka November walembe da 1975 sikwata sa apartheid saliti kuda juni usiya singati wasichidumela liti kuda Angola kudumela kuwa kasi kwa tanguliti kuda juni kaliti kuda Angola kwe kuchimba heka kambi muyo ngati wane kanyipi nga dana kwa tisikunda gera mundial kambi kuti za matinzi lata kuwa kumaneka nkululeko waliti kudileya Sikwata sakulwa singati dziwa kota Forces Armadas de Libertação de Angola. Musiya singawasi chilwa ni sikwata sakuta nguni ya juni. Omba ngu FLA, UNITA, hambini FLAC. Hava ngati vunetetelo ngu regime ya apartheid. Hambini Zaire de Mbutu CCCQ. Regime ya apartheid aditi kuya juni ngu ingati omba tito iti dumela diti kudilea ngu kuhaka kula kuwa diti vikela mabaraje ya kunene hambini Ruakana mabaraje ya wa mangatila kutekwa ngu mfumu wachukuluni cha Portuguese kambe chikwata cha diti kuda juni chia kutela ni kama baraje lea mangati maneka hafuini Namibia chue chichitsunge tila kasika mangwa ni makalu hambini kuwa chibelela chia kati chikuda Angola Ani Angola, kala lembe da 1974, muni wa michawa nguinga tila waka sikuwa ichivunetetela kati maka mitumu yeta palafini. Kambe msana keto, mudi lembe da 1974, michawa unwe yungunga tila waka sikuwa kumikuseketela kati makata kuwa kuvini mitumu yeta simbi. Kado ndo di lembe, kuwane kile kasi kupinda kasi 6 milioni wa matone lada yeta simbi.

0: Hoya ingisiwa kurandeka wa Radio Msambiki kaumbi nongonoko wa chuhunga cha mahanyala manene ni ntupunuku watu kota hinga ditembisi didifikidi nga pinda hidi katu hina tasimama chombomba ngu matumela ya tichichi mhunu hina simama ni tate mbiye hila kombomba ngu dismu tata mbiye ulikati dukudotu kanongonoko unga pinda kuhichika msela dismu kanukuwa mhunu hila kombomba mpela ngu dizimu ngai kamusela injani dizimu iwomba kona jane kwa kwa
1: hello side vengiseti va Radio Msambiki vengiseti va iwa nongonoko kunene dizimu chipanze cha ukumi cha sotsi siwa into akunaso angasi adikirira angasi lava kumbishana ngudima kumbishana ngutuma kukari hambudo kuva sikopitwana nta wadidimide tembo yakwe adulela tinyume nta auya nedi dibavu kanga dimani mai tenke a halewo ati tabisa desima pathi cha ukumi ahalewo tenke ata lava chukari cha kukontarela para kuza amana chipanzi cha nungulo halewo hambudo kuva chiselo tenke ahalewo ata lava uma medida yokari yakuza akontarela para kuzoto kano achichilumba kuno mungulo wakona hanguchihi chipanzi muni ntao akontarela kuneni athavisa a desima part desima part eyo khaina negosiasaun khakunga huko epa nungulo ai nawona tokhani atiwa titsuride ngoto ichikoni chicha niningela ngujiwa nada khakuna negosiasaun achikuchonga cha ugumi njano ngungulo basi ntao desima part nungungulu ayivekede para vathumi vakwe desima parte khayixavi timeza khayixavi mobiliari ya cheche khayi khandiyo para kuvunasisiwana desima parte yi thumela para vafundisa kale vachida nokhona mbalevita avalewa nthumo wawe so iso ikuwa nungulu basi wakuhasha evangeli khava mahima negosio khava iti thembweni khavai maimpresa niwamba nguti maimpresa khava mahi timbenyani takwa maha tokari vona vahola so ngukudya ka evangeli ngukuthumisa ti ntau dizimo yithumeleto para kuholisa vafundisa maxikoneho kambe khakapela kuva loko ndiningiti dizimu xa tigumile tenke ni humesa kambe iningelo iningelo wu humisa hayi iningelo wu humisa ka swona se le ninga simana thembweni o nthumoni ntao iningelo xa wu ningelwa de acordo ni ku tsaka kwangu kota imbongo wa ku epa nungulo ani katikisidi dizimu khandi imbongo nau eso eu deveri i deveri yangu kuhumisa kanungulo ntao enquanto ki oferta ja imbongo wa ku

0: kwepa nungungulu nibongile kufanana nitate masango uchafu nyama faka tembwe utateka mafaka ile uninga mwana na wako ugwita ula kumonetela tsela kumwana na waziva kuningela nene unaguta awu uko mwanangu nokombela defaka dako adibaude nithola nzila enta inkamu ule uthola kunzila ulanzila yakuya hai nilanzila yakuya didoropani nilanzila yakuya kakokwe uchithola uchiteka uchija enta uguta uko anikati ukuilave nyimbe nzila achikene nakulava kuya kati uthola imbenyani nzila uthavisa uchija enta ula kumona toko mwana na iluku nichithavisa tinzila timbili tiraru inchani timahekaku wasola nikuwachani serake enta atile ungondisa kuningela para kumangwana atiziva kuningela ngukuchani awu usadini yotala uguta utakhona nikombela kunichithola nzila eke wongundisa kuninga enta porque singa tongundisa kuninga ne usikombeli porque awunga unganinga uguta ugwela ukombela nanene nungungulu ngeni ayininga kosotse aguita ahikombela kani khandi kuyova chisiwana nungungulu kufana ni tate wako achikukombela ukhene nikombela kunithola nzila khandi kuyova chisiwana ngeni podi achitilava ayateka mambenyani ayafunya mambenyani mafaka maxingukulaku i kugondisa kuningela akhene nanithola nzila nta para ku mwana na yo aziva ukhene tenke kuni vambenyani vatilavaku entao sana ka ku dithavise didesima parte u thavisa kambe ningelo u bonga nungungulu ja ahuka ningelo nguwona wuvuna kusisiwana nguwona wu tsimbitsisa ku ivhangeli nguwona wu akwe kuti cheche nguwona wu xavaku mobiliari i ningelo wulewa ja entao por isso ta laveka ku u thavisa dizimu u tlhela u thavisa ningelo kambe
1: hi tipo dikwadi awu dikhawe dizimu hi nga mali ntsena
0: dizimu khandi mali basi dizimu ku kukhela kona haka mali kuni va ku vadibi a humisa a cile ya ku nacho hi wunide ku khatani ka vanana vo khata kudi ni kayi kudi ni abel entao kayi idindimi entao abel idimfuyi entao intunintu inkamu nungungulu anga kombela kuva vachiningela so kari intunintu adoningela sile asi athuma kosona entao abel adoyateka sihari sile sotsura aningela entao siya amukelwa kamphahlo wako kayi khasamukelwa ngukuchani kuve aningedesile anga adimakosona kaka ngukuchani singambamukelwa porque ene aduningela se anga athumakosona eke adoteka sakupuyuka asilisa kuva isinga isalinyalidede ingatsundisela sakuva sinalisima ngusone swangateka la kwaningela enta unungulu khatsaka nguningelo wakwe enta umpara dizer ke nungulu wa amukela hambu doko va tinyemba hambu doko va tinyume hambu doko va kwalikere achidhumako ngukuchani amukela kuseraki asilewe sina mahacha loko sichabwaka nyumbani ka nungulu vana sixavisa vavo va va si lavaka simahasile va singanaswi entangu ku xavisa silewo si trokaro ja dinyero ntau mali yi na tsula tsheyiwa a silewo ja si tekwa ngu va va singanaswo entau si trokaro seto ntau kwalikere hambu loko va tinguwo wa thavisa desima parte wa thavisa imbongo ngusoneso
1: vava vakhona va holaku talvexi mali ya yingingutu ciwona desima parte nga baneka ni yingingutu vaceningela yi va yiwonaku basi vo tibela kha vabele ningungulu ya
0: wombi ditshuri tata masangu vo tibela i nungungulu khabilwe nungungulu wa kuziwa wa niziva wa hiziva timahi fikile nguka Safira Ananiya jini Safira idi kazali então vave vadigundisibe ku kuni dizimo ni miningelo vave ni decisão ya kwashavisa titomba tawe para kutavata ningela dizimo então vadukuka mwana nisikati vatsula vachashavisa eto tipwala ka kamithumo ya vapostola então vadutsula vachashavisa titomba tawe vagwita vauya vachiuya kuta ningela vadoona tokona hewena singi nguti siwa podhi thavisa so chipanzi chokara então khavana mbatiziva mbiya ne desma pati khaukisi tiwa nkuona tiwa vana atsaka ngutona loko vadihukide haleo vachiningela Pedro adongele hemwe ngutsonsi wa munga shavisa sona kana vachigene hey womba ditsuri nungungulu kha hembelu ngusona siwa munga shavisa sotsukana vachigene kona mamu ahawa vana kurwala vawo si wombi ditsuri asi mama ngusona siwa aso nguchi kadanyana ga afisa toneto vandinda vayamveka tsi ata mwana wakona nenene atabwaka kene hita ningela adism nimeo ferto kona ngusonse munga ningela kana munga shavisa kona chikone ingusona zo chikona na womba ditsure nunguru ka hembelo achikene ngusona tata kene ngusona zo chepa va tata waona hawa mikondo vadondinda zikati wako anana una ndindwa kene aso kene ngusone aso tekela ku gang Então, para kuomba tokhana nungulo kha hembelwe achi iku decima parte njakwe kha china negociação nada negociação yingava kachi kukunobonga achi cha decima parte kachi biwi kachi chichi
1: ina kavanana va madala nivona va fanele ku humesa dizi
0: e para entsi into na uona ku loko hi cheka to entsi into ne infondisa tenka humesa dizimu ka yona ile aholako ile tenka humesa dizimu ngukuchane a humesa dizimu anene tenka ziwa kukhene imani yivange wakwe ntau ngu desima parti ile a humisako yi tsula ni yona yiyani yi holisa vambenyani ni wona a vali ni vona va ya thavisa desima parti ka yona ile okambile assistivamente kala kanga huyua ninga dara example ngumwanana wangu ni mwanana wangu ogonda apala hahanzi ni humesa malo kane mwanangu mali epara ranch ni humiside decima partisan atheine nene think aya humesa tsi porque ngukuchani epara aziva imani imvange wakwe aziva kubonga kambi porque loko asimahitu nunca anotiziva tem que akhukhela kona ka n'wanana kala ka wuhombe então kha ku na yiwa asina direto ya ku humesa dizimu nada hotsi hi ni direto ya ku humesa dizimu
1: inaka dizimu yiwo xi tiwona kwati yi nga leti xifana ni tihanya lova tichichi ta amukela kaneno ni mbindeli wa makhokho ni ca ningela makhokho ti nga ti camukela tichichi mwendo kutunguto ti lava envelope ya mali
0: Ya, na verdade, ya luza. Quer dizer, erro kaku tikukela kakuva neyo na chechi isitizi kugundisa tiwa nungungulu atilavako. Então, kukuma heto, neka onaka dizimu, kava namba gundisu, kava gundisu ti dizimu ima kotona. Porque ahalewa intu kumu kazivi, katizivi. Então, vagelo tokona dizimu iholo wa wena. Uthavisa nholo wo khato ya ningela wotsi kandi dizimu kandi ngadi dizimu now tifanana ni loko ni di holiday semetikashi então ni khane semetikashi epa yidoko o ni khane dej metikashi yidoko porque haka se i dej metikashi ni khane yidoko então tem que ni engetela mais 10 ou mais 20 eu já kandi ngadi dizimu kanti ngadi dizimu kanu ungulo kanti dizimu eto iningelo basi ungahunguli ungaingetele nichanga ingetela kanti dizimu hambu loko ingetela musentavu kanti ngadi dizimu nichihungula kambi musentavu kanti ngadi dizimu nibide eto no ningela basi para kukumbisa takwembi ye wa humesa dizimu maji kanti ngadi dizimu dizimu é 100% daquele valor ia ti tomba ti lewa tinhamba ti lewa ni ningela ku sotse é yungona ku dizimu é por essa razão Caim angamba mukelwa ngunungulo nkona ta ku adoteka si silumbeu já é tu ta ku teka vilopo ni cha ningela ni ningelo ni ningelako khati tsakisi nungungulu so ti tsakisa mbiye ku ntangele basi maxi khati tsakisi nungungulu khandi dizimuyo nta hobela vathu hi tlhela hi bela nungungulu
1: inaka dizimuyo chichi yi fanele ku yi hengeleta ka vakhongeri khatiku encimao hi mandi dizimuyo yo karhi mwendo tila ku dziwa ntsena ngo vafundisi
0: tini lisima kuomba tokhona koleta deste mês e ku relatório hi ve ni tanto então hi ve ni tanto de oferta ni tanto ya minyingelo eto tini lisima kuva timembro ti tiziva ngukuchani tive ni tenke va tiziva tenke va ziva mitamu yawe ni wu frakeza wawe então batizou tu com kusikuli loko vafundisa vasiji ngani nisi humesi ku dizimu então i eto tikutla kambe khona ha wena he say what a member kuya humelela 20 metikaji base então é pa tu ombe tu khona ka ha humesa então ni avali vanga humesa ku afinal de conta kudu humesa vatu vambidi basi então ti nilisima khandi totala veka kuva timembro ti tiziva nowe so para vafundisa tenke va tiziva vona timembro ni vona vafundisa kambe
1: tatumelwa ku u xi humesa dizimu ngoku thomisa empeza emola dizimu mwendo iningelo ta koteka
0: ngoku é que ni na khani depende ya igreja né ngukota ni akukuni sengeletano kuni mathumela yo tala ngoto ya ma igreja então manje loko igreja yidini conta yizi vakukhona he conta inje igreja tatumeleka kuhumesa atilavekaku ngukukhela uteka confirmativo utaningela katizorero para registara eto timahela chani kambe kuni yu tate masango por exemplo khati lavi ku vathu vatiziva tokhona ahumiside tanto tate masango epa ngeni ku wahombe now khale ku tikombisa então wani wa numero da conta o numero da empresa da igreja não do tesoureiro da igreja então ou da missão então depende ya matumele então tumeleka isinga ya mfundisa kambe khandi ya mfundisa tem que ser da igreja então ta tumeleka kuma heketo então porque e conta e banco ngati wombiseto e caixa ya igreja
1: inaka emweni imbe lokudi chicha amahama kungu yakwe mhuna kumhatiwa njimhatilena atedichira chichi ni yona ingasikota ku ichi mahama kungu yaku nchima uwa kula ku nchimana shishi valori ya dizimu mwendo sokari sa dizimu ta tumeletwe
0: ya ngukona haka negosu nga womba to katu nguku wenzele kakachi goa porque dizimu kai determine naro kumbie dizimu nchima utenku humesa tantu no porque tu depende wangu mitamu yini imanako ya ti dependeron loko ti changaza ni chive ni determinarelo eyo jakhaninga di dizimu porque eyo i alvo yo ko epa aha chikolo kolo tinki ni mana yi tantu entau ni changa maheto ka dizimu entau o no ningela ningelo basi o no ningela dizimu ati chimvekelo ku alvo iminingelo miningelo sim e tala veka ku ningwa alvo preke eto e de acordo ya makate kwa ya nungungulo akuningako Nungulu, atianga ni katika satona inchi mauti. Hamba nidi nitano ni katika satona inchi mautako. Entau, anitenki ni ningela di akordi ya ti nungulu anga ni zakisi satona, anga ni katika satona. Unawona toko, na verdade, idiku hechimaha tiwa nungulu ati hechiningela dizimu perfeitamente. Miningelo kambi hii sibeli nungulu. Então, nungulu wako katikisa na verdade. Wako katikisa na verdade. Mas, loko infundisa, kumbishana intangele, achola kubela membro. Nungulu pode ahi amaldosoara, ahi rukatela, ngutoneto. Então, akene, ningela tanto. Então, nina ningela tanto, mas depois nisala nifangunzala. Nichifangunzala, já nina kata kumurumurara. Kani uyapa kuveni imali yote unga ningela ja ingaona kwa hapa ngunzara ento kakuna makate kwe huni changa babatela purike nidu ningela nisatsaka kula ku ningela niditsakide ento nifamile iditsakide iti zoto kene inchani dizimu ni ningela nkuchani ya ento hichi ningela ngukutsaka hichi ningela ngukuti zoto kato itumela tokari tutaninga kuva nungulu ahi katikisa kambi
1: kuna ntiche chitile tikosha kunguto miningelo tinga tsuka atiwa tichivanga wokare nkhongeli achibangula ku achithini mwendo achichicha chichi
0: tiza tihumele kuto bangula tututuma ngukona haka kuva into ja adigondide mitsalo adigondide bibla aziva tokona inchani dizimu inchani ningelo ntau atu wanto kona ahawa nubelu ahawa ntau wasi kota kuleka mesmo church ahuma achia lava ahadi tsuri dibanika kukona kango timela intuyo owo adu tumbu la ditsuri kana ahawa kasinu kalavelwa ntau tama heka ntau tini lisima kambe ku kuva tima heka soki atiti silaveki kuva hingama huta kuva ani numpodi nileka kuhumesa dizimu ngukuvone bela numpodi nileka kuhumesa iningelo porque voya ani nungulu watiziva tokene mbiye wahumesa dizimu so vona vui desviara wahumesa ningelo so vona vui desviara então ani nina katekisa nguku kumprira kamina mas ayulua ana rukatelwa ngukota nihaka kudesviara kwako porque ani namaha ati ninga gondisa so ene achidesviara ndakwene ana rukatelwa ngutoneto kale nungulu ati achi ninga madwale vaningwa hlokono leprozo vathelwa leprozo ngukona haka kuva vachigohela nungulu
1: ntona tatambi ahe mitikudwa thuluri hichidzumbani uchenji hinawu hitasimama ni mabuli awa hiwambombaku ngu dizimu kati tsukudwa damhunu

0: Hilosi li hoya hoya ka mahungu ya chipanzidzonga cha tiko ga Mosambiki nyamuntlha wa sihlanu 28 ka agosto wa lembe ka 2026. Ti tloko ta mahungu lawa a bileni ku laveka mali ya 10 milhões de meticais maringano ku hlamula xikarato cha olil ga chaka ntlhanu wa makumi ni ntlhanu ni vambirhi vagondzi va thwasisile hi xikolo laha xigondzisaka a mabuku ya ku eta lomu Inyambane, Escola Superior de Hotelaria e Turismo, na Chilumba, a Universidade Eduardo Montlhane, wa sihlanu loyi. Mitirho ya ta vurimi ni vutshivi ka Maputsu yi ni makungu yo kombisa khwatsi a provinsia ni ku kola vutlhari eka man'wana maprovinsia ya tiko ku fambeni ka Bazar Gahomiga Nguva fasi 2026. A mahungu ma lomandleni ka mina Américo Mokumba, Luis Batista e Kaubasopi Gamchini. Mahungu ya chipanzidzonga manziku 29 ka agosto kusangula a mihlakano ya ku tlanga miri na yipatsa avanana va gondza ku tshikola mapalisana mavula drupin ga machichi na mavulwa he murangeli wa tiko ga Mosambiki Daniel Chapo. Kuhunza ka gidi tlhanu wa mazana wa zvigonzani 1500 zva 11 ka maprovinsia ya tiko zvitopalisana kusukela 29 ka agosto kunga manziku kala 6 ka setembro kunga sonto. Wotlhe matshangu ya mapalisana ya majogos escolares 2026 utoma kumalaha radio Mosambiki. Mitirho ya ta vurimi ni vutshivi ka Maputsu yi ni makungu yo kombisa khwatsi a provinsia ni ku kola vutlhari eka man'wana maprovinsia ya tiko ku fambeni ka fasi 2026 i na kulori Veronica Sidumu.
1: Ndzawulo leyi hanyelaka ta vurimi ni vutshivi yi vona vukombisi byikulu bya mabindzu ya nga Fair International de Maputo swa nga mukhandla ku va ku tlakuxiwa xiyenge xa ta vurimi hi tlhelo la switirho swa ximanguvana lawa. Hi tlhelo lin'wana ka vukombisi lebyi xiyenge lexi xi lava ku nyikela kun'weni ku kola vutlhari a ku va ku endlisiwa tindlela ta vurimi ni vufuwi enkongometweni a ku va ku tlakuxiwa bindzu. Diretori wa xiyenge xa ta vurimi hi xiyimo xa tiko Jabula Zibiya a rhamba vabindzuli a ku va va londzovota mukhandlu lowu va kombisa mintirho ya vona kun'weni ku va va koka vamabindzu a ku va swin'we va landza mintirho leyi.
2: O que nós estamos a trabalhar com os nossos produtores, quer dizer que tem que ir lá mostrar o que eles estão a fazer. É que eles tragam o melhor de si, mas também tragam também a curiosidade que possam ter de dialogar com os outros produtores para depois saírem dali com algum ganho. Nós, como Ministério, iremos trazer aquilo que é a nossa visão como o Ministério da Agricultura, Ambiente e Pesca para o desenvolvimento da agricultura.
1: Diretor wa xiyenge xa hanyelaka ta vurimi lomu tikweni Jabula Zibiya na vulavula hi ku kumeka ka xiyenge xa ta vurimi ka vukombisi byikulu bya fasi byi sungulaka musumbuluko lowu.
0: Xibongele yi na kulori Veronica Sidumu. Maphoyisa ka Maputsu ma tilongisele ka sikuonelela avanhu ni swibya hambi ku tirha kasi ku nga woniki tinghozi ta mimovha ku fambeni ka Bazar Gahomiga Nguva fasini 2026 yi tlhela wu ya yi na kulori Veronica Sidumu.
1: I ntirho wu nga ta sungulaka hi musumbuluku lana wu nga ta patsaka ku tlula 300 ya van'wabindzu va tiko la hina ni 25 wa matiko na manharhu. Hikola ka swona ku languteliwa leswaku ku sukela mugqivela lweyi ku voneka ntalo wukulu wa mimovha yi nga ta tsholelokaka ku ya afasini. Murhangeli wa xiyenge xa hanyelaka ta vudyondzisi ka maphoyisa ya transit wa xifundzankulu Maputo Jose Novela a kombela nhlengelo wa vafambisi va mimovha a ku va va hambana ni hinkwaswo swi nga vangaka mafambelo ya ku tsondzoma ngopfungopfu kusuhi ni ndhawu lowu ku nga ta landziwaka a vukombisi byikulu bya mabindzu.
3: Daí que é preciso nós também termos que implementar algumas medidas de segurança, colocarmos os nossos veículos em ótimas condições. E para poder chegar, sobretudo, à feira, é preciso cada condutor sair a tempo, porque nesta procura do espaço, de um lugar adequado para poder estacionar a viatura, alguns podem até exceder a própria velocidade e a polícia está lá para poder verificar esses aspectos.
1: João Munilwei, morangelo xifundzankulu Maputo, afuxele Fair International de Maputo a kwa ya vona hi kusuhi a mintirho ya ku hetelela ya ku lulamisela ntirho lowu. Ka ndhawu liyana, Manuel Tuli a vone hi ku tsaka mafambelo ya yona lana vulavuleke hi ku langutela ka xifundzankulu Maputo a mihandzu yi nga ta humaka ka mintirho leyi.
4: Onde iremos apresentar as nossas especialidades, as oportunidades de investimento, que são várias oportunidades. Neste momento estamos a fazer a montagem do stand, estamos a montar uma sala de conferência, onde iremos fazer vários seminários para apresentarmos as nossas potencialidades em várias áreas.
1: Murangelo Xifundzankulu Maputo Manuel Tuli, na vulavula mayelana ni Feira Internacional de Maputo, nga ta sungulaka hi 31 ka agosto inga ka yena.
0: A Bileni ku laveka a mali ya 10 milhões de meticais maringano ku hlamula xikarato xa Olil Gachaka. Alfredo Muyanga.
5: Mfumo wa xidoropana xa Praia la Bileni lowu nga karhi wu vilela ntsengo wa ku hundza 10 milions ya timetikali ku va ku ta xaviwa switirho leswi swi lavekaka ku va ku ta ve ku landziwa emitirho ya ku va ku seriwa chaka ka mabayiru ya ku hambanahambana eka xidoropana lexiyani xa Praia la Bileni. Mali leyi lavekaka ku va ku ta xaviwa ntlhanu wa mimovha leyi yi nga ta ve i rhwala a nsila ku va yi kongomisiwa ka ndhawu leyi fanele ku va yi vekiwa kona leswo ka miganga ya ku hambanahambana ngopfungopfu ka nkarhi lowu kuvonekaka a ku talaka nchaka eka muganga lowuyana. Mahungu lama byeriwa a Radio Mozambique murhangeli wa xidoropana xa Praia la Bileni na vulavula wa Zini lweyi ku nyikeleni ka movha lowu xaviweke hi ntsengo wa 3 milions ya timetikali hikwalaho ka mali leyi nyikeliwaka hi mfumo ntsindza. Mufundhisi Xilenge loko a li karhi ya vulavulaka u kurhula Radio Mozambique a swi nga ta leswaku mali leyi lavekaka ku va ku ta xaviwa swigozo swa ku va swiselela chaka. Swigozo leswi handle ka ku va swiselela chaka swi tirhisiwa ndzeni ka ku va ku pfuxetiwa switarato swa ku hambanahambana leswi swi hokeriwaka hikwalaho ka ku mbundzumuka ka misava.
6: Xi ta siza swinene hikuva hi teka nsila, hikuva xitirho lexi xi ta va xi nga teki nsila ku hela, xi ta va tambeni hikuva xi pfalapfala a tindhawu loko ku na mpfula xi vonaka switirato. Ku misabi a hi swi tirhi hi nga li na swona maa switirho leswi leswitsongo swimbe na swona hi kepereke ya swihoyi khale a vi xavanga swona. Se leswi hi nga xava leswi xi ta pfunetela na swona para ku va hi tirha nsila, hi ta va xi ti pfunetela porke a hi na xo xin'we swimbirhi swi nga lova maa swi hi swi teki swa khale maxi so swini leswi xi ta pfunetela para kuva antirho wa yena u fambanyana phambeni swa laveka swimbeni sempre para ku a xi nga ta tirha ntirho wun'we xi ta tirha ku va xi pfalapfala makhele lama nga tumakamahumekaka ni ku va xi ta pfalapfala makhele ni ku va xi teka sila sempre no ka xi ta pfuma xi ta kota ku va xi swi kota ku va xi endla hinkwaswo maxa everydad ke ni swimbeni swi ta endla na switirho maxa swi se swi hakarhelenyana
7: ku laveka movha yi nga ku va mi ta paletela hinkwako le tindhawu leti mi ti vonaka swaku ka phondla phondla
6: hambi 4 or 5 a yi laveka para ku ya swi kota ku va porke lomupralo mi ka hina ku ni nkama wa ku va hi ku hisa ni ta vuseni ni mavhakachi lava taka u ta fika va putudzira sira va suka va suka va famba se ku ni nkama lowu hi nga ka vona sweswa ku va ku titimelanyana ni ta a ntshila yi kona hi ntama maxi nkama lowu wa ku hisa lowana ni tika a silenyiki.
5: Marito ya murhangeli wa xidoropana xa le ka Praia la Bileni Mufundhisi Xilenge loko a li karhi ya vulavula hi switirho leswi swi lavekaka a ku va ku ta ve ku hlundzisiwa xikarhato xa ku va mfumo wa xidoropana lexiya u kumana ni ku va u nga koti ku va u susa chaka mabayiro ya ku hambanahambana hi laha swi lavekaka ha kona.
0: 55 ni vambirhi vagondzi va thwasisiwe hi xikola swigondzisaka mabuku ya le henhla lomu inyambani vulavula hi xikola Superior de Hotelaria e Turismo na xilumba a Universidade Eduardo Mondlane wa swihlanu loyi ku ve ku kumeka leyo yi na kulori Sandra Masango hi ku landzela wa reporter.
8: A murhangeli wa xikolo lexa Hombe Eduardo Mondlane hi loyi a nga tivisa leswaku kusukela ka lembe legitaka ku ta va ku engeseliwa a swigondzo swa mestrado hi hotelaria e turismo desenvolvimento local sustentável. Manuel Guilherme Júnior hi loyi a nga siya magezu lawa a wa xihlanu loyi a ka ntirho nga maheka wa ku tlazisa ku hundza ka 50 wa vagondzi lava nga vagondzisiwa hi xikolo lexi. Guilherme hi loyi a nga vula leswaku a ku sungula ka swigondzo leswi ku ta va ku pfunetela kasi ku kula ka xikolo lexi hambi ni ku nyika ndhawu vonthi lava lavaka ku engesela a swigondzo swabye. A vagondzi lava nga tlhwazisiwa hi lava kombisaka ku tsaka na va vula leswaku va ta simama va landzelela leswi va nga gondza lomu xikolweni.
9: A ditanda ngani Felisberto Font ti gonda leswi ka dimensão pública mi xivuya mina i ku ni relaxa ka doko ene
10: ntsakide ngopfu ntsakide ngopfu
11: kene João Augusto Zandamela ene nyako dzipa kama monyo wangu na utsakide ngudzo kuona nyetsatsede ka etapa A na nyoko vereko mana dzitsiva nyako nyokontinuare ka dzimbe dzetapa dzitapa vana vereko hepasana ka sembe nesembe gase para kuhedandisa muganga wati
8: magezu ya vagonzi lava nga tlhiwazisiwa ka mixu ya wasihlanu loyi laha va nga ha wulawula ka mitirho ya Raj Mosambique lehe ka xikolo le Chahombe xa Eduardo Mondlane. Mukombekisi wa mfumo lomu provhinsi ya Nyembani Arsenia Masingi hi loyi a wulaku leswaku vagondzi lava va fanela ku tirhisa tindlela letinene kasi ku kuma mitirho. Ku lauliwa hi ntsengo wa 57 wa vagondzi lava nga gondza swigondzo swa ku yelana ni informação turística, gestão hoteleira, financeira, gestão de mercados turísticos, informação e animação turística.
0: Rebongile Sandra Masango. A secretária permanente, Kahungwini, ikutxa avanto lava, vato amukela a Tivuno, Chatimali, com a Fundo de Desenvolvimento Local, Fidel, kasi akubi va tirisama lei akalishi, vai kumilele akujona, inakulori Danielson Nyakula.
12: Aki mama fuyani, awulele ku lumuka distritelo Kahungwini, rebona, vanga kumeka vapasa, a 86 wa vanhu lavo to kumeka valonzo wota ati mali leti nyikwaku hi mufumo titaku hi Fidele lava nga kumeka vapasa hi vona voto kumeka vatirhisa timali laka ku vula a swikokwatela swa ku fana no urimi a wu fuyi hambi a kumaha a swigotso swa ku tsalangana. Aki mama fuyani awa wulawula laka tlhangano vanga hakumeka vapuvhisiwa lava nga kumeka vapasisiwa laha nga kumeka avakoka a tindleve aku ati mali leti kula ku va titirhisa hi ndlela leyinene.
13: A vossa responsabilidade e a certeza que daqui nós vamos implementar os nossos projetos sem nenhum desvio e que futuramente esses projetos vão nos trazer grande mais-valia para o distrito.
12: A mitiria Rádio Moçambique, eu nem como é que isso, a Jufuva, já lá votou como é que vai comer a Malilei, vai olhar a Cucu, vai dar como é que vai tirissa. E tem que ela leite, né, né?
14: A vitula mena, eu nita, que é Alberto Bacarim Pai. Zimungoko na zanga jukotra ku jinimela, nenda bonga, ele xo, inga huma vitu gamina kuku. Ya huma male, para jukota ku benzula amianzu ya kona, ito kota ku chuseka lo Moçambi.
15: Da itirisa kwasi?
14: Da itirisa kwasi, da simbisi.
16: Muito louvável. Na verdade, o governo está de parabéns, porque na verdade existem jovens que tem visão, mas que não tem como implementar. Então, com esta iniciativa, com este fundo, vem para nos ajudar.
12: Vamos lá, xalum ka ruim, vou tocar com a Valonzo Ota, a Tima, Lele Titaco, e lá ka Fidel, este português vai te vitar na Cucu, e Fundo de Desenvolvimento Local, Cascu vai te marrela, a Mabinzu e a Avona.
0: Kumetelejo aka Gaza kuyisiwa mahlweni makungu ya ku langutela kunga kuve ni mahanyela manene lomi gangeni. Bonifacio Novela.
17: Urangelela kuvonelela etarihanyu ni uhlasikela ntsongwana xifundzankulu Gaza li vikela akuva kulaveka kuphalula mintirho ya ku dyondzisa axitshungu hambeni ku tsatsiya mayelano ni mahanyela manene amigangeni. Ka nkarhi lowu ku landziwa antshwantshwa wa ku va ku bulisiwa na xitshungu mayelano ni ku tiva mahanyelo manene ni ku tihambula ka leswi swi hombolokeke, mintirho yi landziwaka ka swifundza swa Limpompo, Ncongweni na Mandlakazi, lana ku vonekaku nhlengo lowukulu wa xitshungu mayelano ni ku va ku dokodokiwa hi ku helisa madzolonga. Makungu ma nga ni xipimu xa munhu wa malembe na malandziwa ma rhangeliwa hi xiyenge xa ta rihanyo ntsongwana hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza ka nseketelo wa nhlangano wa ra ximfumo Save the Children, lana ku tsatsiwaka ni ku dyondzisa a xitshungu ku va ku helisiwa matshamelo ya tihonya emigangeni a nga va ka ntsongwana, mamana, wanuna kumbe vakhalabye. Murhangeli wa xiyenge xa ku lwisana ni ta madzolonga hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza eka muti wa hlayisekela ntsongwana ni rihanyo Miliu Pawundi a kumisa a ku tsaka hikola eka nhlengelo wukulu vonekaka mugangeni ku va xitshungu xi hlengelaka ku helisa tihonya. Pahundi awula leswaku ku laveka aku makungu lawa ma phaluriwa ka miganga yin'wanyana ya swifundza swa xifundzankulu Gaza ku kota ku helisiwa ematshamelo lawa ni ku va ku tiva emahanyelo manene. Leswi a nga nhlengelo wa ku va ka masiku lama onekaka ku ni timhaka tikulukumba swa ku vanhu va tisunga.
10: A tiziva mitini kathu hambi si nga mitini kathu ku difa diguwa muwa sikani kisoni to tshiku ni tshiku va xamula timhaka ta maguwa ya miti ya vakazale ya vatekani to khena va lwa mitini hambi ku va va si hloniphi minawu yi lavekaka hagari kanti yi hanyisaka hagari kanti va maneka va xilwa nguti switeleka hambi ku lwisa vanana va si tivoni timfanelo ta vanana masiku yi nga bela projeto leyi hi vona ku cinca nguti switeleka ngopati ya vahanyi va litikudiya to va cinca porke thenga yi taku nawu hi vaninga ngu yi va hi manaka va tshumela va yi lundzisela ni vona kambe va tshumela va gwela va va simanekiko ka programa ngaku ku lini reuni yao khali wo karhi but to va va gwela ti va timanaka ka gondo yikuho ka projeto yi yatu ya
17: i marito ya murhangeli wa xiyenge xa konela eta tihonya hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza Emilio Pahundi na vula leswaku hi makhambe manyingi ku voneka a madzolonga lomu a migangeni kambe ka tidyondzo leti taka hi kwala ka makungu hlayisa ku voneka ku vanhu vanyingi va hlengela ka ku va mhaka leyo bihi yi helisiwa. U kula yena libulile kambe ni vatshamitiko ngopfu le ka Bahuli na vona va landzaka mitirho ya ku ndzeni ka miganga va hlohlotela ku helisiwa etihonya.
15: Ni tena ngani Marcelo Salomo Mungwambe makungu ya programa xaisa ya ivuna ngutu ane ni huma xidengeleni ni vemwe yo nanga participara ka ka pastor sao ya silver child ngukuzumba ngangane ni moyo utsimbilane counselor aba makweru tine ngagonda kasiku heta ukinyaveze muametini uwa woneka ko ngumalembe sana kunkuwa nationa vathu kota kuva hedimule ya ntsimbila hevi ba sisibilizara mahanyelo manene tingi tichinchako ahawa ko hekanganyisa konyana kona ngakudoko kati mhakati tama subsidy yo twatsuka de repente utapato atisungile
18: kitari ya Mario Masango machinizi wangu tumuti tarashe ojiti tumbula hiti kulwa ta hiti tumbula atu hibela kongoto ka grupu ya shayisa haya hiya hangalasa timhakati leya tingana ditione ka ngoto muwanga ngani tiwalo leke halwa nato
17: lo mfuma ulu wa marito ya vahlengeli mintlawa leyi yi tirhelaka aku va helisa a tihonya a migangeni hi vulavula leswi eka muganga wa le ka Bahuli ntirho lowu u gameke wa sithathu lweyi
0: eka Gaza ku yisiwa mahlweni makungu ya ku langutela ku nga ku ve ni mahanyelo manene a kisiku an'wana i an'wahirhevi cimaka wa zina loyi ku kulongeliwa a mbuzu wa ntumbunuko wa timbila misahu 2026 mulongiso lowu hi kona u to kesa kuma ku andza ka hungu na inakulori Armindo Masingi
19: hi zona inakulori ka ha simamisa a dzavala kisiku khwatsikhwatsi a mhlahu wa timbila lowu nga viwusangula wa zina ya loyi lomu xikarhi ka ku kulongeliwa ka 30 wa malembe ya nkangu wa vacopi hi wulawula hi timbila a mulongisi loyi ku ta ve mulongisi wa nyimanyima ndzhaku nghana ku vonekile yin'wani nyimanyima hi wa zina zwin'we ni wa zihlanu ya loyi a murhangeli wa mitirho ya ta ntumbunuku ni rhulelo lomu a provhinsi ya Inyambani Samuel Junior i rendzela ku hi mulongisi loyi kutave ku kumeka kusuhani kutani ku hundza nyana ka 30 wa magidi wa vanhu va tuta hika a provhinsi ya Nyambane maprovhinsi ya wakelwano zwin'we ni hangi eka tiko ga Mozambique hikwalaho na kare a kombela a xinji ka loyi a tivaku leswaku a kumbela loka vhiki a kisiku kuna ni mhlahu ichikwana ku a kuminenge mbiri a kongoma kisiku hiku kutave ni manyawu a hi switsongwani 30 wa malembe ya ku kulungeliwa a nhlakano wa vacopi
20: leswi hi nga swi honisa swona a lembe ki nga hundza hi wa amukeleli sereke ya 20,000 wa vanhu malembe leki hi nyimela ku resibela maji ya 35,000 wa vanhu va kuta hi malembe ematiko ya ku hambanahambana kambe byebyi ku ni nabula nilo lava va ta ku hi Italia van'wana va ta hi Holanda va kona van'wana va ta ku hi John loko zwi vona lomu kumbe hi nga hayela kusuhani ku na ni matenda kubata kungane vaturisha vange hitili lomwe kure kuta hizwa nduma ya amsa ila kutiva kutimbile zvine ikambe hakola zvako kama vato khela vata vavetana vanwana para vata vata participara bona ka kamsa porisi hinao hanyika akuvitana para lava kala kuvanga sita para vata henkika para vata vata testimonyara a 30 medicine festival sa
19: Samuel Junior murengele wa mtiri wata ntumbunuku ni rulelo luma a provincia ye nyambane na kare ahlawuta shungitano hifambu wa nzumba wa hombe utu maheka mulungisi ya lui na usangule kuhuwa zina wa viki galegi.
0: Kama tsolo kusangulili a wazikhanu lui ambuzi wa ntumbunuku wa shitoko zelu na upata a vanana wagonza kuchikola Domingos Makhalane.
2: Hii wavunkhanu lwe ya doropeni jali kama tzolo shifundzankulu Maputo kula ndziwi shienge sha kusungula sha festivali dza switokozelo anga festivali le dzi kujoni kukumikiki makumi mabidzi wa vatsongwana na muni vakulumba swikolo swa ku hambanahambana swa swifundza swa haleni xifundzankulu Maputo ankongometo ale ku va ku tlakuxiwa a xiyenge xa switokozelo hi xiyimo xa swikolo swa xifundzankulu Maputo swi nga xin'we ka leswi fanelaka ku va swi landziwa ka xiyenge xa ta ntumbuluku a muzengeri wa hubyana ya nyalaka ta ntumbuluku ni vuyendzo ya xifundzankulu Maputo Faustin wa Musi a tlhamuxela leswaku ka nkama sweswi kutani ku kazi ku lulamiseriwa a xiyenge xa vubidzi hi ku vona mafambelo ya xiyenge xa ku sungula kufambeni ka xiyenge lexa ku sungula xa festivali dza switokozelo hilani nakoni kuveke ku yingiliwa switokozelo swa ku hambanahambana swa vatsongwana lava va hlawuliweki

0: Zona K 21:52 mitirho ya radio Mosambiki xitichi cha Inyambani hi ku tirhisana ni xitichi cha ka Gaza ni cha ka Maputsu. Makunu, hi tala hi ku tsaka hi loko mitirho ya ha ku chikelela hi tindlela leti tinene a ka xikhoma moya cha wena. Vuyingiseti legine.
1: Hilosile lechi chikati chivekiseleweku ku gonzela aprenda mais makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hi ta vulavula hi Metix. U tshika wuzwa na vulavula hi Metix. A Metix i ntirho u vumelataku ku rhumela mali eka banku yin'we ka yin'wani hi xihatla wa masiku kama u lavaku hambi kumbeleni ka viki patsi ni masiku ya feriado. Tua rematricela. Ashkarati, o ashkota kungena ka internet banking, kujlava manwani ma aplikativo lomu ka fone ya wena ni USSD. O ashtiva ko hisiku ngarumela kala malimuni. Ekutirisa a Metix, a munhu wa ashkota kurumela kala 200 mil meticais hisiku, te compone ta ashkota kurumela kala 500 mil meticais hisiku, lejo. Kutirisa a conta ya compone a cavanho mahala kurumela te chapau kat compone kuni tsengu a banco e gemaku na ikombisaku a malinga serumelwa umwani khamselo wa swikota ku hukuma a ka banco u tirisa ku yona ntirho wo ka hlula ni ku tsembeka Metix mali hi chihatla. Masef Said, o gumbile a um jiketelo wa wena la mbedwini.
2: Epa, andzi se u gwimba man. Andzi kwa kuna tisuna masikona la wa kutiti lako.
1: Tionile, tionile Said, a tisuna a tivisi ku tikona ni kwa tina nguva. Ta luma hambi lo mchira mine.
2: Lisini leyi. Ah, ndzaya ndzayi gwimba zwa leswi.
1: Maha zwa leswi Said, e kala lo mchikara ka mchiketelo wa wena masiku wohle, lempi gohle.
2: I jona Masef, a dzedzedzi a gina nguva.
1: Vigela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gumbilweku lambedwini kutani ka sangu ga wena watch masiku.
3: Vamos todos nos proteger.
0: Ka 21:55 mitirho ya radio Mosambiki xitichi cha Inyambani ka Gazana ka Maputsu ndzimeni ya mitiru leyi kunani yipatsa ku switichi leswi a ka siku legi ganya munkla kasi kunga hekali loko swiku 22:30 xuta kuma Nyambani mfoku kutani ku hunguga kwa yata ginga lungiselwa kwa luma provinsi ya Nyambani kasi swa swikota ku ukuma a hungulegu ka siku legi ganya munkla makono kunga hekali hita ngena ka hungu galeti tialana kunu kwa eta ga radio Mosambiki stitch cha Inyambani.

0: Timbila ta Venasio leti tingave tiku chakunga amufumu wa tiku ga Mosambiki uve utitsalelisa a UNESCO leswo ni tsimatsima ya ku atimbila ta Venasio tivitona ti humelela ku kota timbila ta matiku wonke ya la hasi ka gambo I patrimonio immaterial tangible da humanidad leswi swi hlamusela leswaku wonke matiku ya la hasi ka gambo makhoza la ka timbila ta li zavala makunu ku wa kukulungeliwa loko ka makumanharo wa malembe ya tumbunuku wa vachopi akuve ku sangula hi wazina ahunzileko dia 27 la kuve kuoneka akhozo kulandzela a zwigonzo zwa kutiva aku dzwala a sinya lowu unga ni mapulango ya kuvakira timbila vulavula hi mwenje hinzako kuve kambe ku gondzisiwa hi ta kutiva aku vatla wona mapulango lawa ni ku khanda timbila leti ti susaku kutani ku humesa a wu cenje gi tsakeliwaku hi vanhu wonke va matiko ya laha hasi ka gambo loko hi vulavula hi vanhu wonke va matiko ya laha hasi ka gambo ku ve ku oneka ku chikela vayeni va kuta hi Amerika va kuta hi Europa leswo kasi ku ta va ta gonzela a wu tivileki gi huweleliwaku ka usiku ni mumu hina Radio Mosambiki hi ve hi khomela magezu ya mun'we loyi a sangulaku hi vito gakwe leswo na a tlhamusela xingetano hi ta ku gonzela a ku kina a timbila.
1: My name is Alessandro Mazzone, okay. And I'm the artistic director of the project Crossbeats.
2: Okay.
1: It's a collaboration between different artists from Mozambique and Italy and the Netherlands. Mm-hmm. So we have a lot of artistic activities started last year, and then we are here at the Festival in Sao to know better the Timbila sound, the Timbila culture, and to connect the artists involved in the project with the people here. So Venan Simbane is one of the artists in the project, and
0: hina hakunene hi kona lomu ka siku ta hitavi hi gonza a ntumbunuku lowu wa vacopi wu huweleliwaku ematikweni wonke ya laha hasi ka gambo hi patsa ntumbunuku lowu ni wu tiveleki hina hi nga naku hi ta machayela ya chinyan'waka hi swi cunta kasi ku huma a wu cenje i projeto makungu lawa hi nga nawu ma nga ni tshimatshima ya ku a vachayi va tikweni ka Italia va Holanda ni van'wani hi ta hi ta tipatsa ni vachayi va lomu Mosambiki va timbila hi hlengela kasi ha kumbisa a wu tivi ka hina kambe na hi nga rivakeli a ntumbunuku khatakumbirhi na hi gondzela michumu yintshwa lomu ka makungu lawa hi laha kasi ku gondzela leswi hi swi vonaku laha lembe gitaku hi ta ve hi ta hi ta kombisa hi leswi ti nga na hi swi gondzile ku swi tivaku swi maha
1: in the Amsterdam Fringe Festival. So it's really grateful for me to have this kind of like powerful people working mm-hmm. together and connected together, because then the final goal is to come here next year at the Festival in Salo to present this show.
2: Okay.
1: and the Crossbeat production.
0: Mun'we ka vachayi va tileku hitikweni ka Italia swin'we ni Holanda na va ta kulungela ku hundza ka makumanharhu wa malembe ya ntumbunuku wa vacopi na hi vulavula hi timbila kwalomu ka khulo hina Radio Mosambiki hi ve hi bula ni jaha gin'we ka ku ta hile ka nyasoro leke genge ga tsaka a gozwa ntsena ku ra ni timbila kambe ni ku swi vona hi lomu ka bukabuka hambi ku zwa hi radio makunu itili hi wutsumba ta swi vona patsi ni ku hlengela ka xikwata lexi xa vachayi va matiko wundle kasi ku na yinawo a ta ve a siya hlengelo wakwe a hi zweni magezu yakwe na a sengulaku hi vito
3: a vito la mina hi mina kale ka mine ndzi ta hi ka nyasolo vanhu va ku tala va tiva tala vexika Armando Masingile ni tala zavhala pra ni ta gonza timhaka ta timbila ni ta kuma a timhaka ta xitori ya vuturi detrash ka timbila ra ku tiva né andi assistir a zona ca televisão mas era antes chapo de zona ao vivo como a Gonza então antes está com belo novo a mais jovem mais ano mais vem paixão é porque mata Gonza tem uma gata cultura para que talvez uma desenvolver a questão é a cultura a história da Moçambique e no parte cultural
2: mas com o João Nili ele já vai com zona lá a com Manzi com Wasi com Lekanya Solvanga tuka vavaka atimbila tichaiwa kukeniwa
3: ziziunili desde o princípio até o fim kama kwanga saultela história ni como uma mahela ni kama uma temperatura hoje ya kuwa podo mais ali mesmo tipo de material ni tukola hoje ni kwanga tupu mais ali logo tuka kumia kama una uskashu la wepa pelo menos lani nga gonza kono nga kwa da saultela it's kwa numai
2: makun hikuma nga kia walo wa lavata kuhima tukweni lezunge e projeto agora munga nayo yako leswi muzona kula hamanzi kwa si kutani lambikita ko muta tamta kombisa ka kasuku khamsa ko leswi munga hi gonsela ke siku nyamukhe leswi azima
3: azima a projeto le yika crossbeats razão yako nga vela kombinas DJ wa musika eletrônica
2: isso
3: é muito mais para kupatsa maka ya cultura ni musika eletrônica kuma kupatsa chikam apresentar matiko ya handle para próximo ano kambe tipo chapo desenvolver ele hoya ita apresentar ka festival ya msao ya próximo ano
0: kusuhane eka makuma mbiri wa magidi hambeni kuhunza nyana wa vanhu lava rindzeli wako kasiku vateviona amhlahulowo wa timbila kukari kuhunza makuma nharo wa malembe munwe ka vana va matsuva Venasio Mbandi na kuhi Venasio Mbandi junior ivi abula ka mitirio ya Radio Mozambique na ku WhatsApp hi ku lava va saleleko patsina yena va landzisa a ntirho lowu wa timbila u nga sanguliwa hi raru wakwe
4: makombiso bya ku a leswi hi hambaku hi tirha za komba mihandzu hiku loko ku wa hi munhu akuza a chikela a va khume manharu wa malembe vandzindzi byi kotsele ku vulavula pesa i munhu wa hoko akuza a chikela ka malembe lawa hinkwawo loko u hi papayi wa yena u munhu bya ku ya mfana lweyi loko u nhanyana lweyi a laha ka ndlela ya yinene wa swi twa na wena bya ku u tirhile u mufuyile kwatsi se byi kombisa ku hi tirhile ha kontinuwara hi tirha i papayi wa hina alandzelela leswi nga hi gondzisa
2: malandzelela loko muchuka avanwani lava vanga kare va dede na vona va landzelela va madistri wa manwani va sema misa ntiri lo ka madistri ya hambi leswi vanga ni mitombonoko yazwi kan leswi na va na machati ngoba ati mbila na vona
4: ndzi ta wulisa bya ku va landzelela kun'wana ni kun'wanyana leswi byi maheka ka leswaku kun'wanyana a va lava va vantshwa a va ku landzeleli ntumbuluko va kumeka na va thidelanyana maxi a ku tala ka kona u nga tshuka u va kuma na va khosalile maxi na va kontinuwara va tingoma ta vona hikuv leswi lavekaka un'wana ni mun'wanyana wa vatsongwana va ta tshuka va ku hi ndza habanyana ndzi londzelela papayi wa mina wona hi laha ka hina laha hi kumeka loko u yi vonaka loko hi kama hi tokina hi vanyingi ma ku kona swi dalana maxi a hi swi dalana leswaku ti tsandzeka maxi hi kumeka na hi vanyingi hi baku na hi va vatshwanyana hi kumile reference hi kumile bya ku a papa wena a hi kucetela wa hina a hi kucetela ku hi ba tingoma se ahaba ni leswi loko habe hi ba loko wona hi ba a hi bi hi mali loko hi kona hi kona maxi ha tshoka makati ya manyingi hi ba na hi nga voni mali maxi hi leswa ku hi landzelela ntumbuluko wa hina
2: makunu hi mulongiso sabado leyi i n'wananga
4: ya
2: mutakombisa
4: tsakele ngopfu hiku a siku leyi hi chikelile hi ta kombisa a ntirho wa hina ka xitshungu hi navela bya ku xitshungu xi ve xi tsaka ngopfu hi leswi hi tomaha hi ta kombisa nyana laha leswi hi to ya hito ya zvimaha seniya eka tsitsimatsima hi ta kombisa nyana xerini ya kona mara hina a hi nyimela ku vanhu va tsaka hi leswi hi mahaku kota malembe n'wanyana va tsakaka oku swi lava va hundzisa leswi va tsakisa na malembe n'wanyana
2: hi wahi magezi mi nga va wulaka swa leswi ya ku va rhamba ku hi sabado hi mulongiso bafanele ku ngava kumeka la pista.
4: Oh, zita ulisa ku chotsi chitsungu cha dzavala, chitsungu cha nyarim, chitsungu cha nyambane cha Mosambiki. Ayene nhlahweni, ayene timbileni, ahitimbila basi tobiwa, kutabiwa mikhawani mikhawa ya yingi. Se ayene, nga gwani ke ngiko ha, ngiko mina ndza titiva timbila, zwiko no zwinwenyana zwa ku zwitabiwa zwene ya ukala ku nga zwitiva.
0: Zeka kwamba murengele nanza wa vanyamabindzu a province ya Nyembane ate watsaka hikulu hiku avanyamabindzu lava vatsongwane ni lava hombe va ta va swi kota aku maha ati chapao swona kambe na swi hlohlotela ku a xitsungu xi tiva a ntumbunuko wa tiko
5: hileswaku loko hi vulavula hi misawu hi vulavula hi timbila ya khumba ntumbunuko a ntumbunuko i chumu xin'we lexi ringanaka leswaku ve ni xi hlayisiwa a malungelo man'wana ya ku hlayisa hikulo ku hi chikela siku leyi nga vekiwa kota siku ka timbila hi famba hi ya tlhangana hi bukela na vakarhi va kina vaba hi wona leswaku kasi na vona a partir ya ku na hi mahele a ntlangu va ta ve va lunghisela manji bya ku saseka kasi lembe ki ta kota ta swona a hi nga ta daya ntumbunuko ta n'wi kota vanyamabindzu tambe a munhu para ku a suka hi kaya ka yena for example hi swilo van'wana va ta hi Italia Europa van'wana va ta heka mapuntsu van'wana va ta hi kwihi vohle va ya zavala va tirhisa mimovha yi tirhisa mafurha entow tambe ku tshika ka mimovha ni a tihotele ka masikwanyana yalawa a vanyamabindzu va ta maha xo karhi lexi ringanaka ku ve ni va chela ka mabindzu ya vona kota maha tow i opportunidade ya hombe ngopfu para vanyamabindzu por isso hi nga wulisa ku era bom hambiloko tihotela ti tele hina propriamente vanyamabindzu a hi yeni zavala a hi yeni ya wona timbila a timbila ta venasi epa e verdade ki venasi yena yi fambile a yi le ka xikwembu maxavana va yena va sala va simama ni leswi bawa kona a nga karhi a mahisa xiswona i na so a hi ta nyika ku bonga ngopfu porque a diretor wa turismo nivel da provincia ya hina wa khatalela ngopfu swilei swa mitumbunuko wa wona lomu yi nga kona ka mikanjo leyi mabin'wa lawa a ta diretor lomu vanhu lavo tala va ta ku va ta tsaka etow byi la kuvula ku wa nyika lisima maxina hi yeni ya zavala hi sabado hi ya seketela ntirho lowo saseka huma hi waku hi tirhisa provincial da cultura e turismo hi xinyimi ta Nyambani province
0: hi tlhelo ka ta mfumo hi ka gezuga Samuel Junior murengele wa mitirho ya ta ntumbunuko ni rulelo loma province ya Nyembane a ti nga lowu a mhlahu wu karhi wu famba hi laha ku lavekileko a cima aka magambo ya wazina siku 27
6: i ntlangu wa vuhlakano hi nga wu preparari hi nkhingakhinga desd ku sangulani ka lembe ka nyamuhla komu u nga byi vula tolo hi vene hi le ka residence artistica leyi nga hi gilundu leyi nga tshama ni va mahe ni vakine va timbila hi nga bula na hi patsanile ni va swigondzani ni va visitant na hi pimisa ku hi la ku mahisa ku yini para ku preservara timbila para ti nga fuyi ni ku kambe lava va kinaku timbila va nga mahisa ku yini para va kota ku kuma mali ja nyamuhla hi visitarile a swikola mara hi ya va gundzisa vanhu a swi gondza na vona ku a timbila ti mayisiwa ku yini byo tlhela leswi para ku a timbila ti nga funa ja kumbheleni ka gambo nyamuhla hi ta ve na hi ni muzika ligera yi tuve yi ti maheka le na yi ta ve emirador le vila ja manziku hikwako ka siku ka hombe ngopfu ok hi ta ve na jana hi amukela serke ya kume mambiri ni gingwe ya ti grupu ya timbila mas na ku nga hi timbila so ku na ni ndzumbo wa ka masingi ku na ni zore wa le jangamu ku na ni ngalanga wa le nyarimi hi ta patsana na vabaraso va le jangamu va classic nova va maxixi ni mas leswi bya va hanyaka ka maputsu ku ta ve na FDD wonga wa kolomu ka zavala na yena na 2L wa le nyarimi so byo tlhele byi preparele para ku tsakisa lava va tuve na va ta lomuko a msaholo wa hulungiselako alembeleki ntao na ku nga hi so a ku yimbeleliwa ku ta ve na ku ve ni a exposição ya zvilo zvako hambana hambana desde azvakutira azvakuga azvako hambana ngive zvazvikelekedana so aunda uge prepararele para ku atota lomuka zaval ka festival ya msa para ave angati angata arrependere
2: makono vanyenge vamatiko vatile kuna wona kasikuta wona tirilo wati mbini
6: lezvi inga zvionisa zvona alembe kinga hunza hiwa mukelele cerca ya 20 mil vavanhu mas lembe lege inyemela kwa recebera mais ya 35 mil vavanhu vakuta himalembe ematiko ya kuhamba na hamba kambe zvezvi kuonele na bola nilo la vata ku Italia vanwana vata he Holanda vakona vanwana vata ku John loko zviona lomu kumhinga haela ku sohani kuna ni matenda kuvata kungane vaturisha vange hitilo lomu kure kuta inga izvanduma ya amsa la kutiva kutimbila zvini ikambe hakola zvako kama vato khela vata vavhetana vanwana para vata participara bona ka kamsa porisi hinao hanyika akuvitana para lava kala kuvanga sita para vata henkika para vata testimonyara a 30 medicine festival kusa
2: na gumesa iko na project inga kona la ya vachai vatimbila valumukaya ni valungulava henga bula navo a project lei ya sekretari wa mfumo
6: i projeto crossbeat hoje já como fomos só uma reca louco como fomos a fumelela a vula a zeva a leva a tevat então e tive louco com um projeto leia crossbeat e juntar a co a artista valo Moçambique vai Itália nem vai Holanda então hoje já com le Holanda e o dia setembro band festival é o que fala nele a Holanda band festival é o que ele é junho e não e não me sao e agosto já além dele gravati ele para voltar já tive a co zinho ele já tem bela zinho que para vate preparar a lembe que taco já vata para vete vata patana hina banyimbelela hinao lava vatimbila balom nyambane balom zavala a próximo ano hilom ka junho vata ya Holanda vai participar na vonao hilom ka setembro também vata participar hikula ula hei festival ya Holanda ya Itália já lembe legi kuna ne ava chai vatimbila bato ya bona bavitiva vai gonza kuba mesa kuina
2: Ivi tu gani yambani gehaha?
6: Ivi tu gani yambani, ivi tu gaza vale, ivi tu gati gamsambiki kayo.
0: Kula ula ka Samuel Junior na kuhi murangeli wa mtidio tantumbunuku ni rulele luma provinsi ya nyambani na kare kamsela hilizi kunga mkahu watimbila 2026. Makumanharu wa malembe na kukini watimbila luma provinsi ya nyambani.

0: Izwana mungana mungisiti chikhati lechi cha ku wena usimama na simama ku ntisimu kusukela kwala ha xitichini hi ta wuya kungakani.
1: Oi, né?

Ka 23 horas já tikweni ka Moçambique, mungana mwingiseti hi fambisa leswi loko swi ta ku 23 horas ni 30 minutos u nga ta nga luza mahungu ya kusukela ntsindza ka mitirho ya hina ka maputa.

0: hi byona ku nga kale ku ta va Ultimo Journal ku sukela ntsindza ka mitirho ya hina aka Maputsu. Hi simama ku ve tirhisani wa switichi swinharhu, Maputu, Gaza ni Nyambani.
1: Masef Sayidi, u gwimbile a njikitelo wa wena laha mubedwini.
2: Epa, a ndzi se u gwimba mani. A ndzi ku a ku na tisuna masikwana lawa ku titi laka.
1: Tionile, tionile Sayidi, a tisuna a ti tivisi ku ti kona ni ku a ti na nguva ta luma hambilo muchira mine.
2: Lisini leyo. Ah, ndzaya yi gwimba swa leswi.
1: Maha swa leswi Sayidi, ekela lomu xikarhi ka njikitelo wa wena masiku wohle, lembe gohle.
2: Hi jona maseve, a dzedzedzi a gina nguva.
1: Vigela ka dzedzedze ku etlela ndzeni ka muchikitelo u gwimbiliwe ya ku lambedwini kutani ka sangu ka wena watch masiku.
3: Malaria for the water.
4: Malaria for
3: the water.
4: Malaria for
3: the water.

0: Hilosili, lechi, chikati chivekiselweku kugonzela, aprenda mais, makungu kuhia Banco de Moçambique. Nyamuhla hitawulawula hi Metix. Utsika uzwa na vawulawula hi Metix. A Metix, intiro uvumelataku kurumela mali hika banku yingwi ka yingwani hi chihatla, watch masiku, kama ulavaku, hambi kumbeleni ka viki, patsi ni masiku ya feriado. Hiwa hi matirisela. Ashukarati, washkota kungena ka internet banking. Kujilava mangwani maaplikativu lumka foni ya wena ni USSD. Washtiva kuhisiku ngarumela kala malimuni. Hikutirisa a Metix, a munu washkota kurumela kala 200 mil meticais hisiku, ti kompone tashkota kurumela kala 500 mil meticais hisiku, lejo hikutirisa a conta ya kompone. Akavanhu. Mahala kurumela te chapau kati kompone kuni tsengu a banku igemaku na ikombisaku a malinga sirumelwa. Unwani tlamuselu wa shikota ku ukuma aka banku utirisaku yona. Ntiru uka hlula ni kutsembeka. Metix, mali hichihati.
1: Chikati cha ultimo jornal. Chikati cha kukuma mahungu kusukela ntsinza ka mtiri ya hina ka Maputo.
2: Que transmite a partir dos seus estúdios em Maputo. Em todo o território nacional são 23 horas e 30 minutos. Passamos a transmitir o último jornal.
3: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

xiyengelexi xa ntirhisano wa switichi leswinharhu Maputo, Gaza na Inyambani. Ova kwihi lomu kumekaka kona, hi navela leswaku mitirho leyi ku fikela hi tindlela tinene ta vuyingiseti na hi ku rhamba leswaku simama ku pangalatana na hina. Bikiza, Bikiza muyimbeleli lweyi a kumekaka na hlangana ni swikarhati swa mavabyi a ya mahlweni hi ku lava nseketelo leswaku a lwa ni mavabyi lama muxanisaka, kambe hi ni ku tshemba leswaku mfumo wu ta muxikela, mfumo wa Xikwembu, tanihi ku vula ka lisimu leli a li yimbelelaka.

Swa nga vugamo bya vhiki xingombeleni va famba voxe kambe hayi bali wena bala lavaya Yolanda kakana ali xingombeleni munganisi yeni kaya na mina ona swi lava ku famba ndza ka vunanga bya Yolanda kakana yi ta kambe kuma nongonoko majelani vutomi byinene loko swi ta ku 0 hours na 45 minutos.

0: bya vakhalabyi hi tolovela ku yingela leswaku vone a va fanekeli ku da leswi ni leswiyani hikwalaho ka ntanga leswi minkama minyingi swi xukuvanisaka vo vakhalabyi hikusa swi endla ingi vo tsoniwa a swakudya nakasi namuntlha hi navelaka ku va hi basisa a mhaka leyi xileswo hi ku landzela a nhlazi yezu ya ta vudahu yi ta hi byela xa nchumu mayelano ni ta madela ya vakulu va vanhu kumbe vakhalabye
1: inhlekani vayingiseti va radio ka nkarhi lowu ni kumeka mini lani na ndzi na n'wini ka nkarhi lowu na ni hlamula hi xiyimo xa mutirhi wa Sawudi hi xiyimo xa provincial ka Matsolo. Ni kumeka lani namuntlha a ku va hi ta bulanyana kutsongo kumbe hi khanela hi mayelano ni madyelo ya ku lwa munhu leswi mihlaya leswi hi swi vuliwaka hi xikutukezi wange i tirhiseraidadi. Kambe a tirhiseraidadi loyi se munhu loyi se nga kokwana wa hina xiyimo xa wansati kumbe xa wanuna a ku cinci nchumu loko wo za u va tirhiseraidadi u va ka ntanga leyi ya wukokwani leswaku se u kulile. Ndzawu se loko u kulile ku fanele ku va u ve ni madyela lamanene. A ku kula a swi le ku hlaya swaku se a wu fanele ku va u dla pela au contrario ni nga hlaya leswaku u fanele ku va u ve ni madyelo lamanene lama nga ta endla leswaku u kuma a matimba ni ntamu wa ku u ya mahlweni hi ku hanya. Kha tidzumbanyani min'wanyani a ha ya masin'wini min'wanyana a ha kota ku khoma lexiyani lexiyani maxi a madyela loko a nga li manene swilo swoleswo swi nga endla hi loko swi ku tlhelelisela a ntshako u nga kumi a ntamu ya ku u tirha leswi swi fanelaka ku li kona. Ni nga hlaya leswaku a madyela lawa u fanele ku va a kokwana wa hina lweyi wa ntanga leyi yi se yi leheke a fanele ku va a dyisa xiswona a fanele ku va a dya swakudya leswi nga mitamu nyika ntamu swa ku fana ni mpunga huxa a dya a mitsumbula mihlata a munhu lweyi a fanele ku va a kumeka a dya matsavu a matsavu ni hlaya hi xiyimo xa makhofu tinyangana makhapa matsheke madyedlele i swilo leswi a fanele ku va a tatana wa hina mamana wa hina lweyi se a nga ka ntanga leyi yi leheke a fanele ku va a dya a tifexawu a fanele ku va a dya tihlampfi matandza a fanele ku va a dya nyama i la ka nyama ku ni ku a mun'wana a nga dyi swa munhu wa minenge mun'wana a nga dyi swa minenge mbirhi masi a lwa a kotaka ku va a dya hinkwaswo a fanele ku dya ni ye lweyi a nga ni ma-restrictions kumbe a ku pumba swin'wana swa ku a nga fanele ku a dya swa nge swo swi ni swi hlayeke swa ku a wa dya swa munhu wa minenge kumbe swa minenge mbirhi a fanele ku va a dya na yena swo swi a dyaka swona naswona swi ta n'wi nyika a ntamu a rhandza ku va a phuza a leti la ku hambiwa hi tihomu i swinene swinene swileswo swa n'wi nyika a ntamu. I fanele hi fanele ku va hi ve ni ku tiya leswaku a munhu lweyi a leswi a dyaka swona kokwana wa hina i swilo leswi nga na mavitamina swi n'wi nyika a ntamu a fanele ku va a nwa mati a vuvuliwa hina lweyi hikusa a loko u kula a la ka nkolo la u kumeka u pumbeka a ku ve ni torha hi xin'we xin'wana u kumeka u nga na torha la ku rhandza ku nkarhi hinkwani n'wana u nwa mati maji wa fanele ku va u nwa mati hikusa a khalabyi lowa hina lweyi loko a kula a muzimba na yena wa khwanyala a kumeka a wondza a mati na wona ma ya ma pumbeka hambi hikuva a famba a swi koti ku xixiteni a kumeka a pumbeka a mixixito a ku va a nga ku xixiti hi ntamu hikuva a nga phuzi mati se a fanele ku nkarhi wun'wana ni wun'wana laha a tshameke kona kokwana lowa hina lweyi kumbe a ya masin'wini a ha gwenta ku a ya masin'wini kumbe a kota ku va a tirha swin'wana ni swin'wana a fanele ku a ve ni xibodhlelana xa mati kare hwana afana kwa apuza mati. Shoshi linga rikawa kama fruta ya nkare, inga nkare ya wama laranja, wama tanshirina, afana kwa abumela intamu ama fruta lawa lesha kwa akusigira ku akuma mati lawa yani. Ya kumata mfuna kuwa amuzimba wayena ukumeka unintamu, ukumeka unyuka. Ifuti agi ni mafruta mangwani. Ya kufana niti banana, masan, filalasi. Luku shikumeka shiketza na elinka ruwa shona wa shiketza. Afele kuwa aja. Lisha kushita mfuna. Ati sengi natona, tita mfuna. Akuwa akumeka animintamu. Ishineni lesho. Ifuti kali shako. Anga fanele kwa apumbeliwa nchumu swa ku afanele kuva atya kuva hlawuliwa swa ku leswi anga kula fanele kuva adya leswi ni leswi akokwani wa hina adya hinkwaswo kasi loko hini kokwani loyi anga na mavabyi ya matensawu loyi ina aka swakudya swa yena hi fanele kuva hi pumba amunyu ampoda adya swakudya swa munyu nopoda adya swakudya leswi nga na munyu hi ntamu kumbe swakudya swin'wana hambi ho va tinyama leti ta makonserva ti konservariwaka hi mitimunyu a dya makaldo a makaldo mani munyu a fanele ku va a pumba swilo swa ku fana ni swoleswo a loko a kokwana wa hina loyi loko madala wa hina a ni ma-diabetes hi fanele ku va na yena loyi na yena a ni ma-restrictions kumbe a ni ku pumbiwa ka swin'wana ni swin'wana leswi a fanele ku va a dla swihlayo swa nge swakudya swi nga na wulombe ntamu mati kumbe masumu lama nga ni mati hi ntamu ma-refresh kuma nga na wulombe hi hlaya hi wulombe futhi leswo a hi mati ni hlaya swa a masumu a ma-refresh ku lama nga ni wulombe a macana ya ku tsokotsa hi ntamu a fanele ku va a pumba a kokwana leyo ni mafuza na wone a fanele ku pumba emagele ya mafuza hikusa a na mavabyi lama fanele ku va a swilo leswo nimpodzi swi nghena hi xiyin'we ntamu swinene kasi loyi hi leyi a nga na ma-restrictions ya madela se hi nga swi endlisa ku yini a ku va hi lulamisa a muzimba wa kokwana wa hina leswi a loko a munhu se a kulile swa nge se a lomu ka wudala a wa pumba apetiti a nga rhandzi ku dya a magele ya kona ya ku endlise swoleswo se leswi swi endla leswaku a muzimba wa yena wondza swi endla leswaku a khanyala muzimba bya hina kota tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vona leswaku i ncini leswi hi fanele ku va hi swi endla leswaku a kokwana wa hina loyi a nga kumeka a khanyala muzimba kumbe a wondza hikusa a nga na apetiti la ku dya madyelo ya kona se a ntsuluka va xin'wanani a dya swa wunyamanyama a dya swa wunyaminyami a swi twisiseki leswi a magelisa ku mi phamela leswi u dyaka ntsongo a tsika a tshama nkarhi wa wunyingi na u nga na a nga dli nchumu hambi u ya mi vekela xa ku a khoveta a ta teka veka a nga ta dyaka nkarhi luwa a ta lava ku dyaka nkarhi wa yena ku va a se a nkarhi lowo se swo honeka se a fanele ku va a munhu loyi ku hi vona swaku i ncwini leswi a fanele ku va a tshama kutsongo hi kutsongo na a dya laha tshameke kona loko li vhovhaku hambiloko li wa va vhovhaku se a ya a ha tigwenda a ya masin'wini a ha tigwenda ku a tirha leni swa la kaya masi a fanele ku a ti nyika nkarhi wa ku a tshama a dya a nga tshami a dyambu hinkwaro a nga dyi kumbe cima a khwevacana ni mixo a te ni madyambu pura kuma a ku a tlhela a khoveta a hi swona swoleswo a fanele ku minkarhi yin'wana ni yin'wana a fanelaka ku va a dla i swinene futhifutsi ku va hi prestara atensawu hi ntamu ka vhovho lweyi ka ku va hi bekisa emagele ya yena loko se i ni vhovho wa ku se hi pela hi kunene se a tshamile ni laha se a kulile a la ka nkolo laha aka ha koteki akuva adla hi fanele ku va hi gaya a swakudya swa yena hi fanele ku va hi swi gaya leswaku swi ta mu fasilitara akuva adla akuva a nga kumeki a kumeka a nga dyi nchumu hikuva a nga swi koti ku mintsa hi ku kandza veji manje a kulaka a ni tangana yona iya a laka nkolo ko ya ku pfaleka apetite la ku dya a nga li kumi ku ri a minta swakudya leswi a swi kumeka ku ri a ncakuna yene a kumeka na na wulolo la ku ncakuna ku ri a ncakuna a swi kumeka swi mu karhatela se hi fanele ku va hina hi n'wi pfuna hikuva hi swi gaya swakudya leswiyani kumbe ku swi gingletela hi nkombe a ku va hi mu fasilitarela ku va a dya a loko yi li tinyama ti fanele ku va ti wupfa hi ntlamu swinene a mpfungana wona u fanele ku va wupfa swinene leswaku a kota ku va a dya a kokwana lowa hina lweyi hi ncini lexi hi fanele ku va hi xevhitara kumbe hi pumba a ku va hi swi yenca ku va ku va kokwana lweyi a nga dyi purukulumbanyana ku leswi koma a nga swi zandzi leswi a hi humeni ka swona leswi koma a nga dyi leswi a hi humeni ka swona e-e kumbe yena a rhangana kumbe leswini leswi a ni swi lavi swi ni lisima swinene a ku yini a ku va hi tsutsumela emitirho wa Sawudi leswaku hi ya hi ya n'wi vitisa kumbe hi ya hlaya swa ku a kokwana wa hina lweyi a nga dyi swa wukazi a nga dyi swa wukazi wa swi vona se leswi va ta hi nyika yini a ma-orientation leswaku hi fanele ku va hi swi endlisa ku yini hikusa hina tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vi ni papele la muto importante ka mukhalabyi lowa hina lweyi kumbe ka kokwana lowa hina lweyi leswaku hi mu pfuna a madyela hikusa yena ha yexe se a nga ha na nkamani ku languta swakudya ra yena se swi helile ku vipa hina a swi sehela ya ha mu lava kokwana lowa hina lweyi hi ya la ku mu londzovota bya swi na lisima ku loko hi swi vona swa ku a wa ya lisa ku dya lexi a nga xijuli ku kumbe hi vona leswaku lexi loko a dya swi nga n'wi hamba mali hi fanele ku va hi tsutsumela xibedhlele hi lava emutirhi wa Sawudi hi khanela na yena hi mu tlhamuxela leswaku va ta kota ku rentara se hikwalaho ni ni ku khensa swinene a ku va ni kumekile lani na n'wini a ku va hi kombisana swin'wana ni swin'wana leswi hi fanele ku va hi pfunika ha swona a ku undla a kokwana wa hina kumbe ku hlayisa a kokwana wa hina ani mambo
0: ku tlangela hine dokodela loko u koti ku va u tsundzekela leswaku u hi nyika a vutlhari mayelana ni mahincela manene hi ta madela ya vakulu va vanhu.

0: kunwa mati hi ntsengo wunene, ku dya swakudya swi nga ni ntalo wa mavitamina ni ku tibekisa hi laha swi fanekelaka ha kona hi leswi nga ni lisima hi swi yingeliki swa nga mintswatsiyo ku siku bya namuntlha. A ku va munhu a li ni ntanga ya ku tlakuka, a swi hlayi leswaku wa siveliwa ku dya xa nchumu, a nga va hi loko a kazatiwa hi mavabyi ya ku kaxi ya ku mu sivela a madela manene. A hi hlonipheni a swiduhati sweswo, hikusa naswona swi ni ku navela ndzeni ka madela, kambe na a li mfanelo ku va va hlayisiwa evuton'wini hi ku vonelela ta vutomi leswaku hi bekisa a madela manene yavo. Kutani nongoloko wezu u chasa vugan'wini, mawaku loko hikwala ka wone u koti ku va u kuma a vutlhari lebyi taka ku seketela a ku hlayiseni ka vakhalabyi hi laha swi fanekelaka ha kona ndzeni ka xiyenge xa madela. Vavi na wene, Victoria Sithoi na Tomas Bruma.
1: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hikola ka madela. Dana hi ndlela yinene ku kota u va ni

1:03 a hi le ka ri hi kuma nongonoko wa macela ni vutomi byinene ya mahlweni hi pangalatana na wena na hi kongoma kankama wa 1:30 na ni nga ta kumaka xihundla xa mintirho hi ya vusiku na hi ku xuvela vuyingiseti byinene murhandzi wa muyingiseti wa Gaza Inyambani na Maputo inkomo swinene hi ta kongoma a wu copi ya rhamba na Ndovu Matsingi loko a yimba a vunanga leli a va copiseni a va ta sekele ka vacina.

tlhela hi hlayisa langusa vasati va hina magrifi ya kona hi ku hina teka hi tlhela hi hlayisa langusa vasati va hina timovha ta kona.

0: quanto?
1: 1:32 in carri uakuvahi kuma siu nungonoko siu njasha mintiru ya usiku nungonoko lonya muntla ikombisi wakaha Avelino Antonio Wingset Letinen
0: Wingset Amlosa kabuluka hina nyamukhla tabula ni munhu loyi makunu akala kwanga mfumba kama bululawa na ikombela kwa ula vitu gaku kusangula
2: avitu nzi Romão André Mungano
0: Baroma sangula hi kulanga uchange ligu gilava kuku hi chaya gona na hi kumbanyara mabula hi nga ka wona
2: komu ndzi nga murhandzi wa mamuzika ya maromatico ndzi langaga Leandro Leonardo ku epa uchange legu ga ndzi sasekela loko ndzi ve ndzi gixikutara hambi usi wana gambela
0: a usi wana gambilo ni ku gati chapawa
2: usi wana gambilo a gati chapawa agingi mbele ku chapao hi try to kuma ra fambe tshiti siya ka
0: le gimbele ku tira hi mangi
2: gimbele ku tira hi mangi so zwi fanela ku gimbele ku sona ga ga ga ti chapao ja ra gambilo hi ku imbelela hi ku ula ula gambela

0: Okay, kombela makono matimo matsongwane mailano ni bavalo hi holola kuna hi romao wa mane eka hanyela munka utomugalo.
1: Loyi ba mulo kuna yo hi romao wa Andre wa kamongani. Titswala tjale ka vhela kulu. Ngwensiko vakova kutwa kwa ku chehweni ka busonse bishyango. Hi kona tswalo wa kona. Itata ho malomo hi kwalo muka ku famba alanguta ku hunsa usiwana go kuma tshapao.
0: Makwa humelela.
1: Hopu zwaone ka ku oh. Zviya kona asifani iko loko ndichuka ndzako ndzaona zvako ikonzi musede kutsongwana ndzako mako ndzaona zvako asifani nilo angari ndzauka mina
0: utiratirumune kuve uchukisa ndzako kuya zvanzi ya ntshela kambe unga khamusela kuvhuneka hiku hengovungovu kufananisa atolo wa wena ni unyamuka unga kawo
1: atolo wa mina ni unyamuka ka mina tolo tsena kuva hiku kurima mashamba Rizwa nkazhi ndzivona majina muhla ndzipatsa ni ombere ka zwona kuri mama shamba anzi kutsikanga zvinwani ni kutirwa lonzira kwa kumama azvi azvigwabada zvakugonzi gavanana heula hema certificate hiona tirlo ndzivona ku pransa kutsongwani au automagamini
0: uchikalisini kwini laka kutsala ma certificate
1: hakunene kuta lika kutsala ma certificate ta hikule hakunene ndzikela laha ndzinga kona laha tirhweni lowu ndzi tirhaka kona na ndzi ta hi lumuka ku swiyela
0: swiyela xikola xa kleci
1: xikola xa kleci va famba ni swiyela masala leswi ndzula hi malembe ya ma 2005 ndzi suka lomuka ku swiyela masala ndzi ta gama ndzi nghena a ku tirha a internato ka mahingani zvivana leswi swa ku tshama laha amayeni bazi swi kungavona ku vhaliwile ku tshama laha ku tshama swivanani zwi vanga ni susa zwa vadziveka leni ka ku mahama certificate ya vanana hikwalo ndzi soko hi kona ati ni ta chikela lungu kota leswi mina ndzi ngavula swaku a zvoke swi kombela ku mahayo a kumahiwa hi mina swi va ndzi rhumaka zwona ndzi ta maha zwona ndzi wa nga ti lunghiselanga mahi ndzi wo ti lunghisa ku loko va ta tshuka va ku suka maha leswi suka maha leswi kuma leswi teke ndzi landza leswi va swi lavaku zwona ntawu va ze va ndzi swa lomu hakune ndzi wa nga rindzelanga na mina wun'wana siku ndzi nga ze ni chikela lomu ka ndhawu leki hi ku laha ndzi nga hi kona ndzi wa yela hansi ngopfu ka ku nga wuli chumu maji ndza vula loko hikwalaho ka matimba ya xikwembu kumbe matirhela ya mina va ndzi dzile va ndzi susa va ndzi veka laha ndzi nga kona
0: a hi nga la ka ni xikati lexi u nga swi yela laha a wu nga xandziwi hi swigondzana
1: ndzi wa maha sempre sempre wo tlhumasiku loko va ku wona wena va wu ku wona khwatsi u xilo xo ka xi nga pfuni chumu nakuve nimi ndzi swela ku masala maji kambe wa swela masala swi basa mukhwasiyeka ku ndzi wa va thyakisela vona kambe ndzi wa sasikisa ku nga tirhi wa mina u sasiya khwatsanyana ndzalakanya kambe loko ndzi sukile hi le ka wu swela masala ndzi nghenile ka wu gwarda ya xikani ku yakuve ku famunwe wa gwarda laha a hosi ya hina mapera a ndzi veka ku mugwarda wa xikani na ndzi gondza ntangu ku ta swi a swi vana swo karhi ka maluyani wa betela ku nghena tikokeri manera ku wa karata doctor mapera ntawu ku ni laha va nga ndzi xandza van'wanyana ku cini wena gwarda wena wa chumu wena a va nga woni chumu ntirho wa mina ndzalakanya doctor paul sexto na hi doctor pedagog a va wula leswi loyi mu wona u khwatisa hi chumu ya muhlanga laha mai mundzuku mi nga swi kota kun'wisi ku mi wona na hi wa humi ngopfu ku hundza mu mi kombela chumu wa ku a ngama a ve na mahela diferdat hi leswi ndzi nga kona a va nga rindzina ku va ta ndzi kuma van'wani loko va ta chikela va epoka yoluya va ta ndzi kuma lava vutlhela va dzuka ku eyi a nga xi leyi nga hi wa ku swi yela yi nga hi gwarda hi yona nyamuhla xa yi nga laha kuma leswi yi kombelaku ku yima hi madokumente ya hina hi swoleswo a swi nga wula hi paul sexto hi swo swi nga mahisa swona futhi
0: wa swi yela wa tshama gwarda na ku gondza xikolo
1: ndzi wa swi yela ndzi wa tshama gwarda ndzi gonza xikolo kambe ku kumike kama wa ku a wu gwardaka ni mumu give gimbela hikuve ku famba man'wanyana gwarda va ndzi susa ku endza tirha kambe ni wusiku mina ndzi nyimanga a ku swi yela a ku gondza ndzi wa suka hi laha xikoleni ndzi nghena ndzi ya saleni ndzi gama ndzi humpheta ku gondza mahola mumpheta ku gondza ma 22 hora hi 30 ta ku tinura ku tirha ku gwardaka mina gichani mixu ndzi ti yela kaya loko ndzi nga hinaku ndzi nga tirhi a siku un'wanyana teke ndzi tlhela ndzi wu endza exikolweni ndzi wa nga hinaka ku tshama maji na ndzi hi ku lumuka ku tirha basi ni ku gondza
0: wa xikota xikola choki lexi ku xi vonelela ni wusiku wexe
1: Nzwa chikota na ndanzwa nge kida ku tsandzeka ku kuburongo dinga vejinzi ba machines wanga tsinzwa nga nga tsandzeki nada kuata lava kamwa kuva ku difugara mapauta vako vanga tsuka vata vako vala ku tsuse mapauta dziva khomile vanhu lava dziva inkelo mamkini ato hosi vakhe vakhamato sei ko masinzwa vanhu vambiri vokhelele ngo vakhuma vha ni mukwana kamzwa hlenzi khoma no mukono ko vakone we businzwa vha la mbona kola
0: uno maisa ku
1: dzinova kuona ku vona lava sela mapauta kama vanganzwona vatsutsuma hlongola dzenza khoma ngo kona yelwa ngai mukwana dzuka mukwana khoma yena dzwana ila chikolini
0: ndaboha
1: sinaboha awu
0: dzino valela
1: dzino boha mezvino mutsika la chekera hosi ahi ahi family wa secretary dzimu hengera ita munhu loyi achikira de turne nawo ava hona vanhu lavo poronto vasvishwa zvanga zvishiyo poronto kuma mapota vanga sera ingata va yisa kule vava tsika vafamba
0: se u uruwa tirani usiku na usangulele a jornada yona ni mumu loko giku juma urongo auti fikelisa kwini kuve zvinga honekelo ra vambe kuwana kuyetlela
1: loko giphuma sempre tendese ya munhu eku ekele kya khudzihela konga khudzihele giisa ngenza ka zvonga khudzelanga haizvikoti wa dzimwansi kwa tsokola ngutandawo yakunza kutsamanyana kutsongwana ndikumangana kutsongwana maji wana kama wali uyanzi wakira tingevna tengisata kuloko ntsacho kuchakala tenge nzila kuti kudhimani kungave chini gangala kwa urongo tengisa manzi engisela kungala kuchakala kona ndanhwela hona kanzi pone kona kudzana kuvenji dzatu chimonyani
0: nga yala kanyisa experience ya wena kota mumwe ungatirisani vana va laha mayeni kunonga ni muthetho wa hombe ngovu na ku tele vana va kota eka mithetho yo hambanahambana mo hanyisa ku yini
1: zviwa karate ka kunene zviwa karate vana na vanga taeka maputu vauye vanna va kudzaha timbangi va kunwa mabyala na zvibitliwa laha mayeni kota leswi waini wanna loyi a nga ni tamu a vitwa ku Abdul Karim Jestori a hilwa a hi masiku ke ndzi nga ya kaya masimu yo tala ndzi wa humulela laha ha xikolweni ku fika ku vonela a vanna maji va wa ndzi twa ku i laha ya namuntlha laya i laha ku tshamisa ku va va matwa ma nghenela wa betela ku a tema ma 21 ma 30 erekolo obligatori lomuxikari ka vhiki akumbeleni ka vhiki wa famba a tema 23 hours vaxo 23 hours no nga siwuya wo vhala xivala maji wa vhala wa nga swi koti a va nghena wa ya mikamini a wo swika mani na mani na mani a va kona entan hi vhala livati gagachani mixu va koho va ngheni a ku va nghenisi ku yini u nga ta swi tiva tisa wo yini swi wa karata maji hi walwa na vona va dzaha timbangi na vakwini van'wani va ko va nga xunguliwa van'wani epa va seseliwa va kontinuara a ku gondza sempre zviwa karata sempre
0: se lomuka ku tirha ni vanhu na va lava ku mhaha zvabye wena na hulumuka ku landza nawu lowu nga gemiwa a khume u tshwanga kumbela lava ka va ku fida u tirha zva vona u nga tirhi zva nawu a kumbelanga lava ka va ku holovisa va ku wa ala ku vhumeleta leswi va swi lavaka
1: a ku fidiwa hi leswi ndzi nga swi nyanya leswo a ndzi swi dzanga ndzi swi vhumela kambe hambiloko va hevi va nghana ni kama lowu wa ku hlakana loko yi kama wa ku tirha a wu nghana gimbeleni ndzi wanga vhumeli ku fidiwa ndzi wanga vhumeli chomu nada loko hinkama wo tini kama wo tihe ndzi tshike ndzi tirha hinkama wa mina wa ku tirha porke chef ra mao ndzi ku nada a hi tirheni leswi hinkama wa ku tirha loko hi mbeta ku tirha hi lava ku hlakana hi ta hlakana pronto a hi vangani hikuve na yena n'wana u nga mumahi leswaku a ve ya ku chava sempre ku lava kuma kama wa ku a ku chava a kuma kama wa ku a ve munghana wa wena a hi swoswo n'wana a kumbeka ku cia xihoni nada para ku a fe ku a famba ku khwatsanyana n'wanani lako zvinwana lezvinwana ngoma hi kwasha zvinene zvima para munzuku ave ni tamwa kuini waku atira zvinwanyana na shalela hambilweni mashopa yunzi dzunzile ka ntilo zinga tira luya nda unza hayi ngitira kutira ka satanga kusaku aku ndzunzi nda hiwa tirisa lezvinzi wa tirisa lezvina vona aku henga vanga ri chave ntamu kambe vanga ri solovela ntamu
0: kuma loko vazvanga vaku holovisa na vasindzisa ku lezvi vazvipimisaku zviwa maheke
1: nada vadzanga vanzvholovisa mezvo muva vadzanganisi kuni gengwe nada ahe vanghana ahe vatiri vamwe vawa ve vaxuva tambe loko kusiwa ku huma a ku vhiki ku karhi na ndzini fall ka ndzini kaya loko ndzi ta wa yisiku n'wana ku chef roma wukalile ngopfu hi ku hundza a masiku mambirhi swona ntawu leswi vonaka swaku a ku mahaloko a va ndzi xuva hi ku leswi ni nga tirha na vona ni nga tirha khwasi na vona a va zwi lava ku khwatsika hi kona ndzi hi kona sempre na vona
0: se a xikhatini xo khelexo u nga tirha mintirho leyi ya ku binza yo kala yi nga na xichava lomu ku hanyeni wa swiyela na ku gondza xikola wa tirha ku gwarda u tirha wusiku ni mumu wa hi ni seketelo ya ngamu le kaya a va ku vhumeleta ku xikhati xinyi ku nga kumeki laha kaya zva le kaya swi nga onheki hikuva u nga hi kola kuswana
1: Eh kuwa ni seketelo wa ikona yena eh muvunetiri wa mina ndzula angangu wa mina. Eh yena mizinga kha ivuna na ku loko ndzi kule ntirweni yena ko lika ya uchukela vanana ni zwinwana ni zwinwanyani ku zwinzi famisa ku zwona. Mbora kana yena u anga vuka tsama mahoko. Ah mama mitiri yako kuchani mishona na wa ngena endleleni ndimwe siku ikumana ila ngeleni mina nanzi ya kaya yena na u na ya tirwena sivamente yachi chana sempre sempre heza hi kusikira ku uma ka fazile inga ka yone ngena ka fazi ngonyana
0: se enta na ivala mabulo ya neta kunyika chikati cha ku musiela gezu maman kota yena museketelo wa roma ulo hebula kwa nyamu
1: eh hakunene au sekretari ga home mstanga munyika maman eko asimama nembilo leyo ya jima jima inga kumanisa zwona nile ranzi ya hina anga tshuki talveje akalaveliwa hi vanhu mbikuzwa vanwanyani vanhu ah porque roma ulo zwikwini yini nada sempre tinke continuar mbili ya nganzira ndi zwanganzira sa sungula akubvizwo lezwo ate lumuhe tuti tanga tiko ko chikwembu
0: wena wa muranza
1: mina ndza muranza kwasi ndza muranza
0: bongile amabulo makunu na baba roma umanyima laha na siya magezula wa yaliranzu mina vlen antoni mina ndinga rangela mabulo lawa takhelewana na muranza mwingset ka zwinwana zwikati kwa la radio msambiki
2: Ingomo sunene Avelino Antonio ne mabulu lawo ya mahleni pangalatana ne mwingset wa hina na hiku kungalikale loko swita ku 2 hora swita ingena ka xiyenge xa mabulu xivutiso xilula misile kungalikale ita ku tivisa iramba li loka loko wa ku ita suka pa hikuva leswi ninga kuma leswi ni tlhela ni kuma leswi hey ita suka mphe

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 2 horas, Jotico em Nila, Moçambique. Mwingsete, Nkarilo, Wohi, Tsembiseke, Kuvahivana, Wenaka, Mabulu. Agunene, Chocomaka, Ianyamuncha, Shivutisu, Shanyamuncha, Ilishi. Wansati kumbe wanuna anga feliwa insati kumbe inuna afanela ku tlhela afamba masangu ndzhaku ka mpfhuka wihi wa koho. Hi yini minawu ya xintu yi fanelaka ku endliwa loko hi li kona? Hi ta tlhela hi phinda xivutiso leswaku wena murhandzi wa Mwingiseti u tilulamisela ku va u hi fonela u hlamula a xivutiso lexi. Wansati kumbe wanuna anga feliwa hi nsati kumbe hi nuna afanela ku tlhela famba masangu ndzhaku ka mpfhuka wihi wa koho. Hi yini minawu ya xintu yi fanelaka ku endliwa loko hi li kona ku va munhu lweyi a tlhela a ve ni vutomi la yena? U nga swi kota a ku hlamula a xivutiso lexi murhandzi wa Mwingiseti hi ndlela ya liqunga 82 31 05 751 kumbe 84 32 12 287, 82 31 05 751 kumbe 84 32 12 287. Hi ku rindzelile murhandzi wa Mwingiseti leswaku u siya a mavonelo ya wena hi nkarhi wa ku va hi dyondzisana, hi yakana, hi tlhela hi pfunana hi ndlela ya Mabulo. Hi ku rindzelile. Kambe ya kona se ya bakalqunga. Oyo oyo. Oyo oyo Mwingiseti. Se ya tshemukile. Sinzisa 82 31 05 751 kumbe 84 32 12 287. Oyo oyo.
2: Nyawshe.
1: Ni selana ma.
2: Ernest Mozei Makwapa Kapande Mjikeni Bari Jagubeko Kono Mnyamba.
1: Isona amile Kapande leswi ana tatana Mozinho. Tatana Mozinho. U xiyingisile xivutiso swo. Ei, a mavonelo ya wena ke.
2: Ni tsongo ka xona xivutiso. Ni le ku tshemba swa ku namuntlha hi ta dyona.
1: Kambe leswi swi hanyeke lomu migangeni lomu ka maxaka swi ve njhisi kwihi?
2: A n'wi feleka ti awasati normalmente i ya nkarhi la nuna wakwe un'wana lembe.
1: Se a wanuna a rila nsati mpfhuka wihi wa koho?
2: A wanuna ko swa mu karhatela wanuna wa hina
1: un'wana
2: a yini na yena wi un'wana
1: swi mu karhatela hi
2: swa mu karhatela wanuna tela swa mu karhatela ku heta un'wana eprinsipo ya imagine a wanuna sweswo a ti seja ti 8 a chuseka
1: seja ti 8 wa ti 8
2: na pele mene
1: se wansati yena faneleka ku tshama lembe
2: a hi leswi swi tisa ku swona pele mene a ri lana ku n'wana hayi
1: se wena yena a wansati a ri liwi ntsena seja mesi.
2: A wanuna ni wansati swi hambanile.
1: Swi hambanile hikola ka yini? Si yini timfanelo ta ku fana?
2: A timfanelo ta fana mi a wanuna madela swa karhata ku heta un'wana.
1: A wansati a swi mi karhateli.